0: Lucky Radio time, it's 6:30.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka, kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Mare, siya lang na itong gidala sa ambulansya. Uy.
3: Ay, si Enteng Mare, kalit lang na tumba na kuyapan. Unsa?
4: Ginaingon, ngalawas ray punan. Usa at imanon, og dili pasagdan. Apat unsa unalag, kung wata kabantay, naigon na dieta sa balatian. Ang imong gitigom, ang imong gipundar, mahurot sa pagpatambal. Higala, ayaw paabuta, nga mo grabe ang atong sakit. Samtang sayo pa, pag-Rafa.
5: Rafa, Ergasul.
6: Tunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problem sa kababayen ana, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakdang sa heart failure, anti-cancer, anti-oxidant, mupalambo sa memorya, ug pagana sa kaon ug tulog.
7: Pagkamaayo gyud sa Rafa Herbal Capsule.
8: Ay pre, kumusta? Arang-arang na pre, lagsik nang lawas. Salamat sa Ginoo kay naay Rafa Herbal Capsule.
9: Unay nakaayo sa kuha, pre.
7: Rafa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule.
6: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, o niining istasyon.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog nga memorya, kusog pod o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Zen Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
11: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule, hey, karon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
10: Ang Zen Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
12: Vitron, subok na.
13: Ikuan ni siya si Bibi Mandag Tagla, Datal Bukay Plan, Rangani Padeng. Ay, kini mo kong anak mo ko, sir. Sundan ako siya, Vitron 3 months. Pero mag 7 months na siya. Vitron, tutulog kayo mo, Bibi. Tapos, walaan kayo sa matulog na. Lagsik tayo. Salamat po sa Vitron. Grabe akong anak. Lagsik tayo nga.
12: Vitron, subok na.
14: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
12: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
15: Di ka ginawa, murag ka gitook, naminod mong lawas. Then ang imong gigamit, Wonder Herbal Oil?
16: Oh, yeah.
15: So may iinom, gihaplas na nimo?
16: Ako'y haplas na, ipatak na ako sa mga baba.
15: Niya, salamat kay nimo sa tingala nimo.
16: Ayun, neta kayo to na.
12: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
14: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Atong paminawon ang nakatumar na ug magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Herbal Capsule.
17: Sino ang pangalan na matay?
18: Pani Ikunas.
17: Oh.
18: Taga Barangay Usmeña.
17: Oh. Masa yung magipalit ka rin na mukhang naaktuhan din sa Ulitos Pharmacy. Masa yung palitin mo?
18: Rafa Herbal Oil o ka ng capsule. Rafa Herbal Capsule. Kay mga mga kuya kong gimintin. Asta sa akong asawa, mga po'y gimintin niya kay magkurog bitaw siya.
17: Oo.
18: Magkurog siya niya. Mga na yung mga gimintin. Kuhan, mahaplas. Niya, tomorrow capsule. Pero mintin na siya mo na nga. Umoto may dirigin mo sa Ulitos Tagongon. Palit.
17: Lugay na kasi palit diri.
18: Oo, sige na mo kong palit diri.
17: Kasi pagkini mo sa pagtumartay. Kada kapila man.
18: Kuan sa isa ka adlaw kay sa roman akong asawa mo kuan niya apel pud ko tumar duami mo tumar
17: niya kumusta
18: marang-arang naman kani nga akong bati ka mo mali karo ako iya plus
17: kana katol-katol
18: mo katol-katol mo ya kung iya plus ona na kuan siya na kuan na ayo na siya
17: oo
18: na sakit niya akong kalawasan ona akong gimintin
17: sa bitibog yon
18: oh epektibo gyud kayo ka. Mao ganang rapa herbal oil o kanang rapa capsule. Mao na akong gimentig nga akong tumaron.
17: Okay. So ari na po ka karon kay nang dagaglistahan palit na po.
18: Oh, kung mapalit na po ko karon kay dito sa San Francisco gikan nautdan man dito diri lang ko sa Ulitos kay dili man ko magpalitan po.
17: Sige tayo. Sige kasulti ni mo ni mga naminaw ron bahin sa rapa.
18: Oh, maigay lang magamit mo sa rapa herbal kay kanang mga katol-katol sa iyong kalawasan o gibati. Makaayo gyud. Natestinga na naman gyud ako ni. Sige, magpupalitan ni.
17: Okay.
18: Moya ko maintain.
17: Si tatay?
18: Ako si tatay, si Pani Ikunas. Taga barangay Suminya, Lapas.
19: Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule, aron dili ang tabahasol, dili mag-uol, mga sakit dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, imsug ka!
20: Continuous music.
21: Okay, everybody listen up!
22: More music!
23: All day, every day.
24: Hey, this is Bruno Mars.
25: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
20: 94.9.
26: 94.9.
20: Lucky Radio. Suerte.

0: 94.9 Lucky Radio.
1: Kining bahina hatod kila to sa Rafa Eye Protect. Protektahi kalunay ang atong mga mata gamit sa natural nga solusyon. Rafa Eye Protect. Sa adunay hanap nga pananaw, gabon o sa magaw, dunay glaucoma, cataract, astigmatism, sore eyes o daghan pang uban, ani ana ang solusyon. Ipatak lang sa mga mata. Rafa Eye Protect. Rafa Eye Protect. Epektibo.
2: Buhi, ikaw.
3: Dili, lagi pwede, lo. Pabirawan
2: eh. Ayaw kong buti. Buhi, lagi ko dito.
4: Lo, ayaw pag mag-ahi ba? Para rin sa imong kayuhan. Papugong sad.
2: Buhi, ikaw.
5: Naon siya naman sa nag-apuha ninyo?
4: Ay, nagpapadlong na sadla.
5: Kay nga, no ba?
2: Gusto kong mangapi. Ayaw ko din yung pogi. Maluoy mo. Pagkapihan ako din yun.
5: Ay, shos. Kapira man di ay. Buhi, iapo. La, bawal lagi kang lulo. Ay, ni ako'y dala nga bagong at kape. Kaniyo.
3: Rafa Herbal Coffee? Wow!
6: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nga kikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
2: Ang kalami makatagbaw, baskog pa ang paminaw. Rafa Herbal Coffee ang timpla ha-perme.
3: Uy, rap-rap man si Lolo.
2: Eh, siyempre, kaya naka Rafa Herbal Coffee man, lami.
6: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o nining istasyon.
7: Nakasinati ka ba? O galit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Kiling bahina, hatong tilato sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Mupanormal sa dagan sa atong lawas. Palig-unon ang atong resistensya. Aron dili daling mataptan sa nakalain-laing balatian. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Maayong kapsula, makatabang sa constipation, high blood, diabetes, kidney problem, stroke, heart disease. Mupaubos sa cholesterol level. Mupanormal sa atong pagkatulog, anti-cancer usab, o daghan pagkaayong benepisyo nga atong maangkon sa pagtomar kanaadlaw sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang Rafa Herbal Capsule mapalit sa inyong mga suking parpasya o butika, ingon man sa ubang mga outlets. Sa dugang impormasyon, kontaka ang numero 0948-129-6249. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang mga sakit, dili kaduol.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
0: Suwerte.

0: Broadcasting live from the city of Bayugan, Agusan del Sur. This is 94.9. 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Your news and music station. Suerte.
1: Papaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Atong paminawon ang nakasinati sa kaayuhan sa paggamit sa Rafa Herbal Products.
5: Limibel Rosario Centino. Kaning Rafa, first time pa mangyong ko nakagamit. Wala na ko damha nga. Tangkadong kaning akong tail na ako, sabi man ako, kaya bitik manggood ko. Kanang pinako kong kanang baon na ni, maingon ako, agoy, maputla naman siguro ko anig tail. Kaya nga naman nga, man yun, mawala ning akong sakit sa akong tail. Karon pa kanina mo din sa sale ko, kaya nagpaktambal lagi niya itong namakagiba niyo, nagpalit ko. Akong gi banyusan kaloy sa Ginoo, waray isimana. Nawala gud ang kanang sakit sa akong tiil. Kuha next nga simana muto nagbalik mi dire, nagpalit na pug ko og tulo ka botilya nga rapa. Ang kwan ba reserba gud nga, mientras nga kwarta mo palit na lang, hindi magbalik-balik.
6: So muna na imong gi-maintain karon paggamit mo mga hot flash rapa.
5: Kaya ko oo, una gud sir. Wala man siya sa mad sir. Amot nganu sakit siya, kasi ako batiro na sakit niya kanang lapa-lapa na ako sakit itama. Kanang inigmatay sakit di siya itama. Pagamit na ko sa Rafa, praise the Lord. Wa nagri sakit. Ako lang ika-istorya nga. Try lang sa ako ah. Muyong yung ko nga. Naulian yung ko sa Rafa. Victim yun para sa ako ah.
4: Mapalit sa nagkalaiyang farmasya o botika o uban pang mga outlet sa inyong lugar.
0: Said Health Report. Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
8: Sige, higop, kalami ade.
9: What? Super salap! Gaip ko pa!
10: Onsa na inug-higop-higop niya, ha?
8: Hala, may pulis!
10: Onsa na, ha? Onsa na?
8: Dali, sir! Apil di rin higop!
10: Uy, kahumot ko na, onsa ba na?
8: Igon, ane kahumot ang Rafa Herbal Coffee, sir!
10: Rafa Herbal Coffee?
9: Tilawi ka ni, sir! Di ba ganahan ka?
10: Baby, kalami! Kalami!
9: Rafa!
10: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa o green stevia.
8: Sir, higop na senta.
10: Unsa?
8: Sa Rafa Herbal Coffee.
10: Sige doy, timplahi. Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o niining istasyon.
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
11: Jima, may saldo. Diri sa gusa, hindi o. Ako, nahulog diri sa mong balay. Ataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit man akong banaan ng Wonder Herbal Oil. Akong gaplasan. Kalo siya Diyos mo sa dula, may gibati sa bata niya. Nikupos mo dahil pag humanag haplas. Naayaw na din siya.
4: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
13: Imperial Appliance Plaza. Ang number one. Super.

0: Mga bayuganon o mga kasikmit na lugar, abli na karon ang Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Bisitahin na. Manahimuta at bang sa LTO. Duol sa Gaisano Grand, Porok 24, Nara Avenue, Poblacion, Bayugan City. Imperial Appliance Plaza.
1: Imperial Appliance Plaza. Ang number one suki ng Bayo.
2: Uy! Oh! Ikaw! Ikaw na nagtakiang sa kasakit! Murag patong-patong na imong balatian ba? Sama ng high blood, diabetes, arthritis, o guban pa. Timbako palayo sa mga grabing sakit nga ikabalda nimo, o di ka ha, mamahimong hinungdan sa imong kamatayon! Pag-ehersisyo, kaon og balansing pagkaon, ug sabay sa pagtumar, ug Kuya Dudes Herbal Capsule. Para lipay-lipay permi, tumar na. Ug Kuya Dudes Herbal Capsule. Dili na ta, kang Kuya Dudes, ang banggitang herbalist sa probinsya sa Mukidnon.
3: Ako si Melba Abergonsado, 64 edad. Di na ko kakita. Blind na kayo akong mata ba? Pag-check sa doktor, ingon siya, ay naaman dahil kay katarak. Ingon ang doktor, paoperahin lang ni. Ning ko, di ko duk, mahadlo ko ng operasyon duk. Uy. Ingon ang doktor, sige, paim na lang na siya og iBerry.
4: Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries.
3: Nagpasalamat siya ko pag-ayo sa iBerry. Murang naarang-arang naman akong pananaw kay makalakaw naman kong mag-usa.
5: Halagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Atong paminawon ang nakatumar na ug magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Herbal Capsule.
7: Maybe dumating
8: sa buhat.
7: Pag-aasa.
8: Sa
7: lagustin.
8: Magigamit ka doon plus o kapsul.
7: Oo, painom ko sa kumbana.
8: Kumusta may hangarin?
7: Okay, kaayos, sir.
8: Ang rapa?
7: Mm-hmm.
8: Lindot?
7: Lindot.
8: So, gusto mo iwate niya?
7: Kuwan ka kung iyang tiil na bumbog diri pag-tosya-tosya sa pagkargada.
8: Mm-hmm.
7: Tapos, itong nakakuan ko sa radyo, radyo na po lang. Pitway daw ang rapa kapsul ko ka na nga plus. Oo, nagiligan ako, sir.
8: Sa iyong litos.
7: Oo. Salamat, Lord, na naa-delivery.
8: Kapalit. So, isa ka pa din kapalit?
7: Nagbili na pagkuga hapon.
8: So, mayo ang iwan.
7: Okay, kain lawas niya.
8: Okay.
7: Oo, okay.
8: Inya, kumusta? Mayo naman kumbati?
7: Ayos, kaayok.
8: Kumbati na?
7: Oo, ha?
8: Pag-inom, rapa.
7: Okay, kaayok.
6: Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule, aron dili na tamahasol, dili maguol, mga sakit dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, imsug ka!
9: Vitron, subok na!
10: Ako di ay Gigi Curasa Madali, taga Margos sa Tubig, Sampanga din to. Ibigkibo din kay, nakatake siya sa Vitron, nung gana niya diya taon, naiwas po siya si Poon.
11: Pilay edad sa imong bata?
10: 9 of 4.
11: Okay, tapos karon kumusta naman sila karon?
10: Gana jud lang kaon dun, sir. Layo po sila sa sakit-sakit.
9: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
6: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
12: Pre, nindot na ginay mong sliding window o screen door, pre. Asa man ka nagkapataod, ana?
13: Ay, pre. Adto ko nagpataod sa Virgo Glass. Kaya ang Virgo Glass magod, pre, gawas nga barato. Mabiabihon pag yun ang tagdumala.
12: Aha, mawa, pre. Sige, pre, biyaan siya ka na ako kay mo. Adto ko sa Virgo Glass.
13: Mga higala, bisitahe karon ang Virgo Glass. Virgo Glass, sila mo serbisyo sa tanang aluminum and glassworks. Nahimutang sa Libre Street, Barangay Taglatawan, ning atong dakbayan sa Bayugan. Pangita alang ilang mga personahe sa pagpanguna sa tag-iya ni Mr. and Mrs. Bubong and Joy Santa Ana Oban sa ilang installer nga si Sherwin Choi. Matawagan sa 0930-447-3771 o kaha sa 0991-430-4100. Virgo Glass!
14: Continuous music.
15: Continuous music.
16: Okay, everybody, listen up.
17: More music.
18: All day, every day.
19: Hey, this is Bruno Mars.
7: Hello, it's Katy Perry, and you're listening to
14: 94.9.
10: 94.9.
14: Lucky Radio.
2: Lucky Radio.
14: Suerte.

0: atong pabinawon ang nakasinati sa kaayuhan sa paggamit sa Rafa Herbal Products.
1: Nakagamit sa Rafa Herbal Oil. Ma'am, si pangalan, ma'am?
2: Maria P. Angeles. Taga-prok uno maimpong niya sa Silpa sa Luzon del Este.
1: Ano sa'yo mga kasinatian mo, ma'am, pag gamitin mo sa Rafa nga haplas?
2: Hindot yun siya nga haplas kay naayog yun ko sa katong nga mayabuhan kong ininit baka nabuhan sa lugo nga bago pa na kong haunditan sa kanang amo ang sugangan. Pag hauna ko, nayabo man sa akong kamot, maingon sa akong paaghaplas na lang akong Rafa pagkataon-taon na wala yun ang niyang kahapos.
1: Oo? Naayog. Huwag yun siya ni Hubag?
2: Wala po. Pagkaugma, wala yun. Ako yun, pagkataon-taon na, pagpila na kami nut, pag itanaw na ko sa akong kamot, wala yun siya nagpula.
1: Wow. Nga, nakalabag yun.
2: Nakalabar ako.
1: Hadlok ato nga di ka kalaba.
2: Oo, hadlok kung di ko kalaba ato. Dagan mo ko labunon niya. Napasok ko. Pengon diris akong kamot gikan. Pengon diris ako ang tiil.
1: Tiil ni mo.
2: Mayaban sa lugaw. Nga bago pang haon. Basta namang lukot ba? Mm-mm. Akong lugaw kaya akong ginahog sa baboy.
1: Mm, so the best po ng atong Rafa sa mga paso.
2: Mm-mm.
1: Ah, okay. So ang sikasulti ni mo, ma'am?
2: Dagan salamat sa Rafa yun. Okay. Nakaayod siya sa ako ang suan paso.
1: Okay. Thank you kayo, ma'am. Mm-hmm.
0: Mapalit sa inyong mga suking parmasya o butika, ingon man sa ubang mga outlet.
3: Buhi ikaw,
4: FS! Dili, lagi po ay dilo. Pabirawan
3: eh. Ayaw ko buti. Buhi lagi ko de dio.
5: No, ayaw pag mag-ahi ba? Para rin sa imong kayuhan. Papukong sad.
3: Buhi ikaw!
4: Naon siya naman siya nag-apuha ninyo?
5: Ay, nagpapadlong na sadla.
4: Kaya nga, ano ba?
3: Gusto kong mangapi. Ayaw ko din yung pogye. Maluoy mo. Pagkapihan ako ninyo.
4: Ay, shush! Kapiramandi ay. Buhi, iapo. La, bawal lagi kang lulo. Ay, ni ako'y dalang bagong at kape. Kaniyo.
6: Rafa Herbal Coffee?
4: Wow!
7: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nga kikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
3: Ang kalami makatagbaw, baskog pa ang pagminaw. Rafa Herbal Coffee ang timplaha, perme.
6: Uy, rap-rap man si Lolo.
3: Eh, siyempre, kaya ka Rafa Herbal Coffee man, lami.
7: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets, o nining istasyon.
3: Uy, Simba, kapaspas bang mo to plak?
4: Siyempre, bag-ugod silpon.
3: Wa man lagi kay Antiohos, makabasa na di ay ka?
4: Uy, katin, Aura.
3: Himala.
4: Dili, Simo, uy, kiniob siya, ha?
3: Ay, kabalo kang di ko kaklaro.
4: Be, hangad kay patuluan ko ng mata ni mo.
3: Kabugnaw, kanindot sa paminaw. Onsa man na?
4: Ah, basya ha?
3: Rapa ay protect?
4: O di ba? Kaklaro na ka.
6: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o cataract. Kini ang ipatak. Rafa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata. Mutunaw sa cataract o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mapawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata.
7: Rafa Eye Protect, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
8: Atong paminawon ang nakatumar na o magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Herbal Capsule.
9: Maribig, dumating kabuhat.
10: Pag-aasa?
9: Sa Lagustin.
10: Ay, magigamit ka itong haplas o capsule?
9: Oo, painom ko sa kumbana.
10: Kumusta man siya?
9: Okay, kaayo, sir.
10: Ang Rafa?
9: Lindot.
10: So, gusto mo ibati
9: na yan? Kuhan ka itong yung tiil na bumbog din ay pagtosya-tosya sa pagkargada. Tapos, itong nakakuhan ko sa radyo, na po nga, bitch, why daw ang Rafa kapsukog ka na haplas. Sinibilidan ako, sir.
10: Sa Yulitos?
9: Oo. Salamat, Lord, na naadil diri.
10: Kapalit. So, isa ka pa din ipalit?
9: Nagbili na pagkuga hapon.
10: Ah, so, mayo ang guwan.
9: Okay, kain lawas niya.
10: Okay.
9: Oo, okay.
10: Niya, kumusta? Mayo na mo kumbati?
9: Ayos, kaayo.
10: Kumbati na?
9: Oo.
10: Pag inom, Rafa.
9: Okay, kaayo.
8: Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule, aron dili na tamahasol, dili maguol, mga sakit, dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, himsog ka!
11: At oras alas 7:39.
12: Ginanon, ang matag binuha adunay managlahi ng mga problema. Apan lahi gayod kung problema na sa gugma. Isaunsao nimo sa pagkikalimot, apan kalit kini nga manumbalik sa imong palumduman. Ugaw manut suot sa pinagagamay ugat sa imong kasing-kasing. Nga bisan unsao nimo pagkikalimot, maghatag kini sakit sa imong palumduman. Tungod niini, nahimugso ang tulumanon. Talikala, talikala, sa gugma, sa gugma. Aron atong hatagan o pagtagad ang mga binuhat na naghambin o mga bugat ng mga problema na dunay kalambigitan ang kapakyasan sa gugma. Talikala, sa gugma, talikala, sa gugma. Ug karon, ania ang inyong alagad na nagpangga o nagmahal kaninyo.

A tu hora sería a las 7:40. Igala, ¿cómo está? Maayong gabi y kanatong tanan. ¿Cómo está? ¿Cómo está mo tanan na mga binating tigpaminaw? Welcome sa tonandan nga tulumanon. Talikala sa gugma. Usa ka programa mga palangga nga maghatag og panahon alang niya itong mga binuhat nga naghambin og mga problema. Matag karunog niya, doon ay mga problema, no? Problema sa palibot, problema sa itong katilingban, problema sa mga korupsyon nga grabing way ukon-ukon nga mag-mangawat. So, apektado ang kinatibukan mga palangga. Grabe bro, muna nagdaan na ba? Manahimo na ang tradisyonal mga binating tigpaminaw, no? Kinawatay diri, kawat dito, wala na, no? Muna nagnahimo na lang, kwa na lang niya, muna naandad na. Muna di na kay panumbalingon. Pero ang problema mga palangga, basta ganit problema sa gugma, bisaw saon imo og paningkamot niya imong makalimtan. Imong lingawon ang imong gaugalingon para nga makalimtan ang problema, no? Kalikay nga manumbalik sa imong panumduman. Unya murag di ka makabantay, kalikay nga murag mga manaligdig ang mga dagkong lusok sa luha sa imong mga mata. Unya manutsuhot sa pinakagagmay ugat sa imong kasing-kasing. Hinungdan niya himugso ang tulumanon talikala sa gugma dinhi sa inyong paborito nga mga sibihan. Ay mo kalibot tigala, mabati ta 94.9 Lucky Radio Bayugan City. Musta, kumusta Bayugan? Musta, nakaandam na ba sa atong panihapon? Medyo relax karon, no? Kay Domingo man. Ang banting alikaron, kamulong

Oh, kumusta? Mahinaw tanda na nakapanihapon ha. O kamulong panihapon jaron. Kamuling hungit-hungit. No, sa ilang panihapon jaron mga panahon ha. Ah, kumusta tong Sudan diha? Tong mga Sudan, atong gihikay. Oy, mga ginang. Ati mana ang atong panihapon ha? Alam ba, ati mana atong mga kabataan, di na ito kalimtan, ato yung i-hit count na ito kanagabi. Panahon na ganistalikala mga palangga, atong pahinomdom na ito kanunay nga dapat atong ati manon, tanawa na ito atong pamilya kay mga kabataan, di tapataka o atong kumpensaan, pa ato na ito mga suba karon, mga dagat kay sunod-sunod ang mga lumos karon mga palangga, no? Napoy bago nga na lumos, no? Usaka estudyante sa criminology no na lumos na pod mo na nga digin magkumpiyansa mga binating tigpaminaw. Bueno, atong oras mga palangga alas 7:45 na sa di pa ta pwede sunahan sa atong programa Talikalas Gugma. Samas na and then dirita sa atong pagkaon para sa atong kalagga. Hatagag pagtagad mga palangga tungod kay importante kay ni. Mabisi man ta sa atong pagkinabuhi matag adlaw kalibutanon. Dapat unahon nato kanunay ang pulong nga maka hatag makapabusog sa ato ang espiritu sa atong kalagya. Kay kita tanan lumalabay lang no matag karon ug niya posible ikaw o ako nga naguban-uban ta moabot ang kalit lang nga mahanaw. So dapat andam ta kanunay. Muna ito ang pagkaon sa ato espiritu, atong kalag, karong gabi una. Atong makita sa Salmo 68:19. Dalaygon ang Ginoo, nga sa adlaw-adlaw nagpas-an sa atong mga palasunon. Og nagaluwas kanato. Ato hinuduman jano ay mga palangga, no bisa unsa man ato ang na-encounter karon nga mga problema. No, sa atong panahon atong hinuduman jano ay nga naay Ginoo nga nagpas-an. No, sa atong mga palasunon sa atong kinabuhi. Bugat man tag problema. Bugat man tag gihuna-huna ng mga problema karong mga panahon ha. Atong hinumduman kanunay nga dunay Dios nga nagpas-an sa atong mga palasunon. Importante lang kanunay nga atong punon ang atong huna-huna sa pulong sa Dios. O atong kasing-kasing atong punon sa iyang mga pulong. Ang nga di na basta-basta matarog sa bisan unsang mga problema sa atong panahon karon. At balikon, Salmo 68, versikulo 19.

At oras mga palagga, alas 7:50 na. Dere sa atong pagbanuban, dere sa atong tulamanon. Kalikala sa kuma. Ay mo kalimot galing na itong programa hatod ka ninyo sa RCC Herbal Products Trading. Ang nag-apod-apod sa nag-unang produkto nga mapalit na to sa atong mga butika, sa atong tasatag sa mga lugar. RCC Herbal Coffee Mix. Mga pinamalanda mga palangga, dilita sa kape nga sigurado. Kape nga makahatag o binipisyo sa maayong panglawas, no? Ka mahilig kita kape, no? Karong mga panahon na daghan kay hilig og kape. Gani sa sorbi karon ang Pilipinas ang kape murag sama-sama siya og kaning demand sa gasolina. Inala sa kapaspas ang kape. Mao na nga porti daghan na nag-produce og kape karon. So daghan kape mga palangga. Atong bantayan, atong pilion ang kape nga makahatag o benepisyo sa maayong panglawas. Kape mga palangga nga doon na siya yung mga sangkap. Sangkap nga makatabang sa atong panglawas. Sangkap nga murag imong gibalik ang mga nawala sa atong lawas. Supplement nga gikinhanglan sa atong lawas, mga pika lang makabatunta og benepisyo kaayuhan sa panglawas og makapalig-on sa tuang enerhiya. Nga naman, tungod kaya nga to ang Rafa Herbal Coffee, doon ang mugun siya ay spirulina. Ang spirulina mga palangga na bantog siyang superfoods, no? Nindot kaayo siya og mga health benefits, makapamubo sa tuang kolesterol, makapataas sa ato ang makapa-increase niya sa ato ang red blood cells o mupa-improve sa ato ang enerhiya o niya makapataas no sa atong hemoglobin levels, no, nindot kay mga palangga. Labi na sa ato mga senior citizen na mga pita mahilig tagkape, no, ang ato mga senior na to ng mga kaisunan. Mahilig kay kape, mangita gig kape. Sayo pa lang mga pina. Ang uban di ka katulogan ba? Mura bitaw di ka himutang. No, bisan og maginom og kape nga di ka katulog, mangita gig kape mga palangga. No, mo na nga dili ta sa kape nga sigurado. Sigurado nga dili ta magka-insomnia kay kung lay kape nga usahay muhatod nato nga magka-insomnia ta. Onya kape nga taas kaayo og chemicals, acidic nga mga kape, so dili siya maayo para sa atong lawas. So dili ta sa ato ang kape nga makatabang, pilagi sa ato ang mga sangkap, no? Spirulina, doon na siya ay turmeric, onya doon na po siya ay moringa, og doon na po siya ay mangustin mga palangga. So kini nga mga ingredients nindot kayo, turmeric anti-inflammatory oxidant. Makatabang siya sa dugay kayo nga kanang makapangunot ba sa atong daguway. No, kanabitaong makapugong sa atong pagkadali nga matigulang. Taas nag edad pero tanawon, uy, mura pa maghapon og kuan pa no? Batanon. Sekreto na tungkol sa turmeric. Sa turmeric, nana siya sa atong Rafa Herbal Coffee Mix. O niya, nindot kayo siya kay ang turmeric, makapakuan niya siya. No? Katong mga limtanon. Katong malimot na ba? Malimot sa utang. Uy, makadumdum ka kung magsikag kuan aning pagkaon nga doon ay turmeric. So, naa siya sa atong Rafa Herbal Coffee Mix. No, makakuha niya, makapahinumdum siya o niya, makatabang ni siya sa kantong daghan kaayog depress, no, kanang kapi ka, depression, marilax ka, kapi-kapi lang ka, no, marilax ta mga palangga, o niya, anti high blood, no, anti cancer, no, makatabang siya pagpalig-on sa atong heart na to, atong liver, no, makatabang siya. Makalayo kita sa heart attack o stroke kung naataan ng turmeric o sabayan na to sa to ang spirulina o niya moringa o mangustin. Ang nakapatamis niya ni stevia. So, dili na ito mga palangga.

Oh, ang atong tubig karon dead water. So, kung gusto kita og ato ang krusada mission sa maayong panglawas, ato agi nang ipahinumdum kanunay ang Rafa Herbal, ang RC sa Herbal Product Trading. Ang mission aron yun makatagyan ta, mabenepisyuhan ta sa maayong panglawas. So, ang atong tubig atong ginainom karon is acidic og dead water sa tungod kay ngano giprocess siya og pila ka stages mga palangga. Mo na hinungdan niya na himo sang dead water. Sa laktod, patay siya ng tubig. Ato na patakan, no? Patakan ato ulag ka ng doon na siya yung minerals. Uy, matagad lang, duming kaning Martes sa imo kalimot. Karong adlang Martes, doon na yung free check-up. Libre nga check-up gamit ang high technology machine nga gikan sa Germany. Sa Happy Radio, Talakugon. Usa ni kamisyon pag palapad sa serbisyo sa maayong panglawas, no, sa Happy Radio matag-ad lang Martes mga palangga, no, Happy Radio alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa kautuhan. Okay, kini ato programa higala hatod sa mga sa Rapa Herbal Oil. Rapa Herbal Oil, manghaplas na nindot kayo kanang bitong ang panahon sa hay kabantay ta nga mo kalit og labad imong ulo murag mag say tawag ana murag mag ulyap sa kasakit ba, no, ang atong ulo, ang inyong buhaton, iyon ang patakan, inyong bubuan, iyong dapit sa alimpulo ba kani alimpulo bitaw, iyong patakan sa Rapa Herbal Oil, imasad siya sikan sa mawala ang kalaban sa imong ulo, no, nindot ka sa mga palangga panakit sa kalawasan, pamaho, pamaol, rayuma, makatabang siya. No, unya, pag magamit ka og Rafa Herbal Oil, ang nindot nga benepisyo kay dili ka basta-basta nga maduulan og lamok. Unya, ang lamok manggod, kung dunay lamok nga nagdala og dengue, delikado kayo. Simba kung mapaakan la, no, sa lamok nga nagdala og dengue, delikado kayo kay ang dengue makapatay. Para nga di na mapaakag lamok, haplas ta, Rafa Herbal Oil. O nga ito, masalamat na mong kanunay, ang ito ang Rafa Eye Protein. Ito, Rafa Eye Protein mga palangga. Mainis siya sa tanan, no? Nga na ay mata. Simple kung na tanan niya na ay mata. Bisa ko pa kayo problema, mga batanon. Labi na sa itong mga batanon, garoon nga babad kayo sa gadget. No, karong mapanahon na itong mga batanon, garoon. Grabe ka babad kayo sa gadget mga palangga. Kaya nausol mo gunin, nahimo na siyang nabatasan ba? Kaya itong mga ginikanan ang atong mama nga mga busy na dahil kay gikabisihan, atong mga mama nga busy kasi ilang ka, mga personal po nga giniasikaso ang ilang mga bata para nga dili pa sila madisturbo sa ilang ginahimo, tagahan nila o gadget mo na nga bata pa lang, daghan kay mga bata nga problemado ng mata. So, wala dapat nga atong proteksyonan, Rafa Eye Protect. Ang atong Rafa ay protect mga palangga, wag isa nga yung kabalakan tungod kay ang atong Rafa, natural lang siya mga palangga. O yan, katunan na yung problema sa mata, hanapananaw, katarak, glaucoma, teridium, magluluha ang mata. Ay mo katingala na, kung mapatak mo sa atong Rafa ay protect, pagpatak ka na hapdos. Kung mayroong patak, hapdos, hindi pa iban, pag ikaduha. Pag ikatulo, wala na, bugnaw na siya. Ano, tungod kay, siyempre, ang atong mata, naanad siya nga kanunay ang musulod sa atong mata makadaot. Unsa man abog, no, mga bakterya, virus, hangin makadaot sa mata, no, nya babad ka sa gadget. So naanad ang imong mata, mura nag na immune imong mata nga ang ma-encounter sa imong mata makadaot. Karon ko imong patakan og kanang makaayo, makurat siya. Makurat imong mata, mo na matingala ka, uy, hapdos man, no? Pero dili siya ngayon kabalakan tungkol siya itong product natural. Rafa Eye Protect, mga palangga. Kaling tanan, mapalit ni sa mga butika sa itong tansa-tansa ka mga lugar. O nga, pasalamatan po na to ang Rafa Herbal Rub. Pahid lang, mga palangga, no? Katong doon mga, burag, malipong-lipong, lain ng lawas, mga skin allergy, mga skin rashes, mga pimples, matabangan siya sa atong Rapa Herbal Rub mga binatintig paminaw. Labi na ka itong magbiyahe nga mga lipong, dagaton, nindot kayo, Rapa Herbal Rub. Mapalit kini sa mga butika sa atong tagsa-tagsa ka mga lugar. At oras mapalaga, alas 8:11 na, daghan kita mga text messages din, no? At sa nga
Muhatay sa tanyo sa sirugatal ngao nya atong

Ang pagtagad niya itong mga mensahe. May gabi ini tanan ha, katong tanan nag-monitor karon sa to ang mga estasyon nga sa muna minaw. May gabi ini yung tanan, mahinaw ta ang tanan nakapaniha po na, nakaready na. O niya, sa tanan po niya nag-monitor sa to ang live, may gabi kani yung tanan, mahinaw ta ang tanan niya. Okay lang mo diha, walay problema kanunay, kunay problema, hinumdumi kanunay, nga dunay Diyos nga mag-auban ka na itong mga palangga. Aba? Okay, doon ako yandam nga sugat na lingaw para na yung tanan. Pagbalik na ito, ano yan, hatagan, pagtagad, na itong mga greetings, dami na sa itong mga magtatambag nga kanunay nga nagasulod kanunay, dili sa itong pagpalaguban, dili sa itong tulumanon, talikala sa gugma.

0: sa kaon o tulog.
1: Pagkamaayog yun sa Rafa Herbal Capsule.
2: Nay, kumusta naman ka?
3: Si anak, makapanglaban na, makapanilihig, makatugas na sa uma. Salamat na ka sa imong kipadala nga Rafa Herbal Capsule.
2: Salamat sa Diyos, Nay.
1: Rafa Herbal Capsule, daghag sakit cure all kung nagtumay ka sa Rafa Herbal Capsule.
0: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, ug niining istasyon.
4: Atong paminawon ang nakasinati sa kaayuhan sa paggamit sa Rafa Herbal Products.
5: Sa itong sarapan ni mo, ma'am?
6: Sarapan ako, kanang. Naulian yun ko ang akong tiil. Makakamal yun ko, oh, kanang. Diri na ako, kanig. Grabe, naging yung kangutut. Kaning dinhin na ako. Agwi, grabe, naging. Sakit, naging ilakaw. Pero ako na yung ang giagwanta.
7: Iaplasan mo, Rafa, ma'am.
6: Iaplasan mo, Rai Simana.
7: Sarapa.
6: Sarapa.
5: Power kang Rafa.
6: Palit na sad ko.
5: Oh, Rafa.
6: Oo, nang akong amiga, kaya ako kong patisting, nagpadalapot siya sa kagwata ko.
5: Lenibel.
6: Sintino. Loreto.
4: Mapalit sa nagkalaiyang farmasya, o botika, o uban pa ang mga outlets sa inyong lugar.

Balik na higala sa atong pag-panaguban. Talikala sa gugma. Dinhi sa inyong paboritong istasyon. Ngayon gipaminaw. Musta mo tanan ha? Tumalikon mga itong mga drivers na ito. Nga paborito kayo. Ito ang talikala sa gugma. Kami na sa Bayugan na lanog-lanog ha, no? Sa Lucky Radio. Ato na sa tagapagtagad ni itong mga mensahe, no? Mga greetings kay parang hindi magmahay sa ito ang unang arengkada na ito. Itong mga greetings na ito mga palangga. Mayong pagpaminaw, dali lang ha, kay parang hindi magmahay na itong mga palanggang tigpaminaw. Kaya importante kayo. Good PM, Sir Paul. Shout out ko sa Purok Antorium sa akong mga anak. Nga si Grace o si GR na gwapo o kay Demer Demer Key Gabotero, God bless, God bless you. Gikan ni Jonathan Kiamhot diha sa Purok Antorium Talakugon. Musta mo tanan ha Talakugon, may pag paminaw ninyo diha. Naka sa tanan niya naminaw o sa ato ang live, dali lang ato sa nindir sa ato ang kwan ha. Kaya itong gusto nga mo tambag, pwede mo nga mo dahi mo kwan no, sa atong text line 0938 911 0172 o sa ato ang messenger mga palangga. Sa atong tanan niya mga magtatambag, may gabi ka na yung tanan ha, mayong pagpaminaw. Palanggang Jeff no? Musta palagang Jeff diya sa Bayugan City o Kagawad Marina Navales diya sa Barangay Berdo. Musta diya Kagawad? Sabi niya si Kagawad, huwag kay kamaisan. Kuha na bawad, maanag na. Anag ba na, tilaob no? Si Kagawad Marina Navales, Barangay Berdo. Maying gabi yan mo diya. Kagawad, dog, palagang Noel, no, sa kabadbaran. Salamat kayo, pakusigin niya ito ang mga sound system niya. May pagpaminaw po, ito magdadambag. Rusi Vicente, Barangay Caniugan, Bayugan City. Kusta mo tanin, ha? May pagpaminaw po. Barangay Nuli, may pagpaminaw. Si Tony Banate. Musta da, sir? Sir Tony Banate. O mayang pagpaminaw po ni mayang pagpaminaw di sa Barangay Kagbas. Matugas sa family. Ma'am Verna Matugas. Naghapon, ma'am. Naghapon to itong kwan. Itong CMD. Ano ka ito sa problema kay itong stockist na to diha. Stockist si itong misis na to. No, kuan siya. Naghihapon, wala siya problema, paris na nimo ato ang Rapa Herbal Capsule. Inom tag tubig siyempre, pag inom nimo Rapa Herbal Capsule, imo na patakan og

tubig, ang tubig niya mong ginainom pang tulak, patakis ang siya imde. Madol pa ni Kagawad Marina Navales. Kanunay gigoga Paris na ko, Rapa Herbal Capsule o CMD Patax Tubig. Salamat kayo mo ni Hawad, ha? Marina Navales. Dali lang ato siya tagang pagtagad eh, kaya parang ato na rin tagang pagtagad ang talikala sa gugma. May pagpaminaw po, gabi ka kusog ya, sa ilang sound system, no? Diya sa hinatuan. Mycel, may pagpaminaw diya, Mycel. No, mga kauban na ito na sa Panimalay, ha? Ibutang inyo ang mga address, no? Yung mga pangalan para nga mahatagan na ito pagtagad. No, may pagpaminaw ni Saldi Luar, no? Naminaw sa Radio Sidlak, Baba Prosperidad. Pakikuha ng address, no? Sa labit sa Baba. Evening, Mina Mikaron. Sir Paul Ima Berdiho, muanhim ugma sa... yes, o naa ugma sa Metro FM. No, naa po no, kada Lunes. Ma'am Ima Berdiho diha sa Barangay Salvacion, Baba Prosperidad. No, kusog kayo diha ang Radio Sidlak, no, diha sa diha sa may Salvacion. Salamat kayo mo diha, Ma'am Ima Berdiho. Uy, standby sa atong texter, ha? Di sa ato ang messenger. Mina Mikaro, nakakunik na, lalog-lanog. Diri sa San Vicente. Oh, may pagpaminaw niya. May pagtanaw. Warhugs, content creator. Salamat kayo, may pagpaminaw. Linlin, musta? Kang Jiloy, musta na Jiloy? Og, may pagpaminaw po ni Tantan. Kang Tantan, may pagpaminaw. Kang Asher, Asher ba? May pagpaminaw. O kang Philip, no? Kang Mama Lourdes, may pagpaminaw diha. Pakikuan sa inyo ang mga kuan diha, mga silingan niya naminaw kuan diha. Content creator na to, Hingog City, Lou Dilpin. Narabatoy na kuan diha, nasunugan diha sa kuan, no? Diha sa Hingog. Naigipasang Gcash number sa katong gusto nga mo kanang kinasingkasi nga mo tabang atay kwan San Isidro Magsaysay, Misamis Oriental, musta diha, no? Sa San Isidro Magsaysay, Misamis Oriental, may pag paminaw niyo diha. Tanan karon, no, diha sa San Isidro, kusog kayo diha, naka kwan diha karon sa San Isidro. May pagpaminaw diha, Auntie Monique. May pagpaminaw Mama Daday. May pagpaminaw Blissy Samara. Britney, may pagpaminaw. Oy, ni Roy, may pagpaminaw diha, nangisi-ngisi. O si Yuna, may pagpaminaw diha, kusog kayo ilahang kwanger, no? Ilahang sound system, naka-bluetooth yun. Og ni ni Argel. Og ni Tasyo. Tasyo, ha. May pagpaminaw tanan, ha, silingan. Naminaw, grabe ka kusog dai kay diha, no? May pagpaminaw, naminaw gi kanunay matud pang i-appeal pa mi diha. Si Jing Abalos. Tumabot na to nga kagawad mo andam nga mo serbisyo des barangay San Isidro. Oh, karon umabot Mayo, ano, karong umaabot November 2. Jing Abalos, no, mga Abalos family diyan sa San Isidro Magsaysay, Misamis Oriental. Og may pagpaminaw po ni Ma'am Frida Inorio. Ito ang teacher na to sa kwan, Trento. Salamat kayo sa pagpaminaw.

At oras alas 8.23, diri sa atong pag-uban sa atong tulaban. Dali kala sa gugma. Standby tama palangga, no? At oras aning tagal pagtagad ang talikala sa gugma nga gipadangat ni Ringo. Ringo, nasad ko nga naminaw ka karon. Anak ka rin mo talikala sa gugma. May pag-barminaw po, no? At oras aning...

Adela Gralin Mundihar og Arsi Mundihar, Rui Albeso og Rosalyn Incarnacion. Gikan ni Lovely Oransa. Talakugon, musta mo diha ha? Talakugon, musta mo tanan? Kung tanan niya mga sukin, di ba minaw? No, nga nagsulod ka nun ay, dili sa inyong paborito nga sibihan, Talakugon. 90.9 la Happy Radio. Bueno Ringo, anay karon imong talikala sa Goma.

Anh chị hì lý gãy sầu sầu sầu rồi kia phổi cái là hàng sầm sầu sầu rồi thành asa bắt tao vào lấy trabajo một sầu rồi mi mặt tôi bị mang dapit nghe cái năng dapit nghe madunggan say ran nghe nindot nghe lugar rồi khi lang tunggu lagi kay sempre imong hinigug ba kuyog manubal mi onya sempre di pagkag gusto ko kay Paul nga imong hinigug ma hilig siya usuri-suri basi niya makaubal og lain ba muna nga ako sa kuyugan kuyugan ako sa permanente tuloy nga nalibkas mga adlaw tuloy nga nalibkas ang panahon yabot ang panahon nga nagsabot nagkasinabot may kuya Paul nga magminyo ming duha pag-abot yun ang mga relasyon mga tuig dagal sa mga relasyon mga hinamudan nga nagsabot may nga magminyo ming duha tuod man nagkasinabot nagpakasal sa laktod magdahil na may duha kuya Paul sama sa naandan si Angie mahilig ka pa siya sa gisoroy sa saludanan sa minyo nami ako kaya pa sa kubanan para ko sa kuya Paul Paul sige na kung gunahuna sige kung gunahuna kuya Paul sa budget tuod kay magdiayo na may duha. Magyayo na mi Kuya Paul, doon na mi pamilya. Dapat magplano mi. Maganda mi kung sa'y angay na mong aplanuhon. Alang sa mong pamilya. Huwag hapon ako sa padayon. Hapon si Angie. Ako Kuya Paul, isip bana. Siyempre, ang bana, ang imong kinitaan, imong ging i-turnover dito sa imong asawa. Kuna yung nalibgas sa mga adlaw, tuloy niya ng libgas ang panahon. Sa among relasyon, nakabaton mo yung anak. Isa ka anak, Kuya Paul. Isa ka batang lalaki. Pero mo lagi na, tungkol kay si Angie, mahilig bagi sa iya pong suroy. Kaya ka atiman. Pili lang sa iyang inahan, mo mag-atiman. Salaktod, Kuya Paul, sa among kaminyoon, Kuya Paul, nag-uya bagi sa katuig. Hangtod ang dagan sa among relasyon, iabot na og isip minyo. Nabot na Kuya Paul og mga duha na katuig kapin. Ang among anak, hapit na po mag duha katuig na itong mga panahon. Kuya Paul, nagsugod na nga medyo doon na ay ginagmay ng mga problema. Tod kayo sa among relasyon, Kuya Paul, nga Abdullah, nagmabot, among kami yun, mga tulo na katuig, wagid may nakapundo. Wag may mga butang. Kaya mawala gina, sige lang suroy. Sige suroy si Angie. Unya Kuya Paul, ako nakaandam ko ba? Ako nakatingala ko. Ako sweldo Kuya Paul, ako ihatag dito ni Angie. Apan, Kuya Paul, pag-abot sa katapusan, pag-abot sa kinsina, Kuya Paul, wala lagi may kwarta ni Angie. Magka-problema na. Magka-lisod-lisod na. Kung hangtod, ako nabantayan na nagka-alam o kadaghan ang utang ni Angie. Ang ako pag-gikalagutan, Kuya Paul ba? Kaya akong mga gamit na ko, nga akong dugay na ko, nga gihaguan, akong giampingan. Kaya Paul, doon ako'y, akong rilong, ako yung gipusipusan. Mahalon, nga doon ako'y necklace, nga doon ako'y sing-sing. Kaya Paul, asay ka, nga kintanan ako nga mga butang. Naprenda, giprenda ni Angie. Prenda niya, Kuya Paul, o wa, giyod na lukat. Narimati akong tanan niya, mga butang. Buhay nila, Kuya Paul, gaburag nag-alam. Nag-alam, kalain akong buot ba. Ano nga, naamang may suldo kami doha. Doon na may pabaho kami doha, parehas man may suldo. Parehas may Kuya Paul, nga doon ay kinitaan. O niya, kung suldo ako maihatag dito niya. Kapan, wa, giyod may makita nga butang. Wa, giyod may nakapundar, wa ako pang mga gamit. Nga dugan akong yampingan. Gigal pa sa mga ulit ako. Kuya Paul, iapang ipang-brenda. Ipang-brenda niya, Kuya Paul. Huwag yun malukat. Tuloy nang libka sa mga adlaw, tuloy nang libka sa panahon. Kuya Paul, barang magsige na mig lalis. Magsige na mig ergo, Kuya Paul. Magsige na mig hisgot. Panahon na, labi na og. Magka-problema may pinansyal. Labi na kay nagadaghan. Nagadaghan ang utang ni Angie, Kuya Paul. Usahay, wala ko siya sobra sa sweldo. Sa laktod, wala na ilang kapadulungan.

daghang mga loan, mga utang. O sige, sa problema to, kidaghan sa utang. Mo hinungdan ko po nga nakadesisyon ko nga ang akong sweldo sukad niya tong 2024. Nagsugod kuya Paul nga wa na nako gi-remit dito. Wa na ko gihatag dito niya. Tungod kay wa may makita. Kuya Paul isang sugod nagkalain na yung buot. Siyempre nakasabot ko niya kay asawa man siya. Abi mo kuya Paul nakita na ko ang problema. Kaysa diyang ako na nagkupot sa akong sweldo, wa ko nang inlabot sa sweldo kuya Paul. Nakabaton may og butang, nakabaton may og mga butang kuya Paul. Nakapalit may mga nakapalit may mga gamit, nakapalit may ugrip, adi nga tanto palit, utang, nakautang may TV, kunya, nakautang og motor, ay hiya pa kuya Paul, sunod sa duha ka tuig, sa dihang duha ka tuig, kuya Paul, ako na ang nagunit sa sweldo, kuya Paul, diha na nahitabo, o nakabaton may mga butang, kuya Paul, yung mga panahon na, tungod niya nga sitwasyon, kuya Paul, magsigi may away, magsigi sa pangampa, siyempre tungkol, makasabot ko niya. Tungkol niya asawa sa kuya Pulga. Ngayon siya dapat mag-budget. Mag-budget sa mong kinitaan. Ngamong luha. Kuya Pul, apan kong padayon ko nga magsigigatag dito niya. Kuya Pul, sur sa upat, halos sa upat katuig. Ang dagan sa mong nilasyon isip minyo. Kuya Pul, sa luha katuig nga akong gisubmit. Akong gihatag. Akong sweldo dito niya. Kuya Paul, magkalisod-lisod. Dili gani halos. Maglisod gani halos pamilite. Kung hanton, makabaylo-baylo na lang. Mahinunan, Kuya Paul, natinghal na ako. Kung ako isang pakutanon, pakutanan ako kung asa, mag-action sa kasuko, huwag mo ingon siya nga, daghan nga yung tabang niya, iyang pamilya, nangayong tabang, ang iyang mga ginikanan, doon ay utang o iyang isoon. Mahinungdan, Kuya Paul, di ko siya katalikod. Mahinungdan, Kuya Paul, na nakadesisyon ko nga ako na ang mugunit sa konsuelo. Kuya Paul, magsige na maglalis karong panahon na. Abi mo, Kuya Paul, tinuulit lang ingon. Basta magsige maglalis, magsige mag-away, murag, amot, gibati na ako. Kanong nga palahon na, Kuya Paul, sa among relasyon, isip magdayon. Amot, di na ko tuyoon. Bagi na ko ganahan yung mutanaw sa naong sa akong asawa, Kuya Paul. Amot, di na ko tuyoon. Maglibog ko, Kuya Paul. Maglibog ko kay mag... Di na ko ganahan yung mutanaw sa naong sa akong asawa, Kuya Paul. Di na mga panahon na. Magsige pamutana akong asawa, Kuya Paul. Magsige pamutana sa anji na ako kung nga nung sa'yo problema. Di lang kumutingog. Di kumutubag. Ito kay kumutubag ko, Kuya Paul. Basi yung nagbasuko siya. Mayroon na, Kuya Paul, kumutana na siya. Di kumutubag. Ang importante, Kuya Paul, ang akong kita o akong bisyo. Wala akong ipunta sa bisan asa. Dapat makasabot sa una kita niya, Kuya Paul, na doon na may makita nga amo. Doon na mga butang hinahinay. Sukad nga ako na ang naggunit sa akong sweldo. Kuya Paul, isakto ba niya akong gibuhat? Kuya Paul, saan ko nga dili ang ngayon? Tungkin saan ko, Kuya Paul, ang bala dapat ihatag ang sweldo. Ang asawa dapat mo budget mo gunit sa sweldo, Kuya Paul. Pinansyal, estado, Kuya Paul, dapat asawa. Apat kung panayon ko maghatag, Kuya Paul. O sa may mahitabo na mo. Ang akong asawa, Kuya Paul, napulo siya sa utang. Ang iyong sweldo, wala'y mabilin, wala'y sobra, tungkol kay pulo siya sa utang. Una'y ang katarungan. Ito mga panahon, ha? Panahon na. Panahon, Kuya Paul, nga walang-wala, me. Karoon po, Kuya Paul, ako'y nagdesisyon na kung buhulit ang sweldo. Nakabutang-butang, me. Ako ba mabasol, Kuya Paul? Mabasol ba ko, Kuya Paul, nga hangkaroon hindi ako ganahan mo tanaw siyang naong? O sa hindi ko muli, hindi ko ganahan niya muli sa mong balay? Tungkol kay hindi ko ganahan niya mo tanaw sa naong sa mong asawa? Kuya Paul, palihog tabagi ko ninyo. Kung sumay angay na kong abuhaton, may ka nga. May ka, Kuya Paul, nga makibulag nga ko sa mong asawa? Total talaga siya lang yung magkita karon. Hindi na ko ganahan nga makikita niya, hindi ko ganahan magiging istorya niya,
Di na ko ganahan nga makakita siyang naong. Kuya Pulyano man. Naamong sweldo doon siya nagunit wa may mabilin. Posible ka Kuya Paul na doon na siya gikabuangan? Posible ka Kuya Paul na base doon na siya gidatungan niya lalaki Kuya Paul nga mo hinungdan nga wa gay mabilin niya kwarta na mulo ha? Kada ako na nagunit sa sweldo Kuya Paul nga nung

oras pa palaga, alas 8:39 na. Dere sa atong pagparagoban. Tali ka las gugma gigani Ringo. Malipayon ang ilang relasyon sa iyang kapikas nga si Angie. Maglima na sila katuig, no? Gikan pa sa ilang pagka malag-uyab. Malag-uyab sila mga kapin sa tuig. Hangtod nga nag-asabot sila nga magbinyo. Parihas lang trabaho, kauban sila og trabaho. Nga parihas sila na isweldo. Nga sa siyudanan pa lang, sa uyab sila, grabe ka mura og sige og outing, mahilig yung asawa. Nga magsige og outing, magsige og adto sa bisan asa, mga lugar. Mga lugar nga murag nindot suruyan. Mahilig siya magsuroy mga palangga. Hangtod niya niabot nga lagta problema, karon niya minyo na. Nga sila duha ka tuig nga ang iyang asawa nga si Angie, mo'y nagunit sa kwarta. Ang sweldo, yung ihatag, siyempre kay Bana, ihatag yun ang sweldo, no? Sama ni Palanggang Noel, maminyo, ihatag isa asawa. No? Muna nga, duha ka tuwing nagunit sa kwarta ang asawa sa sweldo, wagi mabilin, puno sa utang. Naghag-utang, o hangtod nga, nakadesisyon siya nga siya, magunit na din na, ihatag siya ang asawa. Kapag niya siya na nagunit sa sweldo, nakapahit sa mga gamit, mga appliances,

0: பட்டங்கா கூட்டம் பட்டங்கா
1: Kapalang Gang Noel, huwag na kaya asawa pang gaag yun.
0: At ang gaone, at ang gidang pang gaone. Muna at ang gipili, at ang muna gidas altas kami ngayon, sa muna ginaingon nga, at ang gidang pang gaone.
1: Pang gaone.
0: Pero kinisip ko palang kang Ringo, murat.
1: Ringo.
0: Ang iyang pagpangga, kani Adto, napulihan sa, ang, lagot ni mga panahon.
1: Lagot siya? Dili sa ganang tanaw, naong siyang asawa?
0: Ayan na siguro tanawan ng nawin mo sa puli yung kalikayan kaya mag-uban naman mo sa balay. Sa loob ang siguro nagkanang kuan maskara ni Judy Ann Santos. Tanawan ni mo, hila si Judy Ann, ako lang asawa. Ito. Ina wearing ko ng gabi niya ni mo. Ina ako naminaw ka ron. So, murag doon na siya kay Siti at Gamaydo. Ano man? Sa una, sa uyab pa mo, matun pa ni mo, imong gisaysay diri nga, manglakaw mo, bisan asa, gibot sa Caraga, gibot sa Mindanao, asa tong dapita nga madungog na ninyo nga mga suruyanan, nga mga nindot, na pinadya sa Agusan, o sa Surigao del Sur area, atuon din na ninyo. Kumbaga, bisag walay pista, himuon ninyong pista, inyong kaugalingon, inyong pagsuri, aron nga, malingaw matagbo mo. Pero nga, nagi kay dalaga, gulitaw.
1: Dalaga pa magulitaw.
0: Pero sa diyang pagsuri ninyo sa salag, sa kaminyoon, mora gihapon na inyong gibuhat, pero sa diyan na nga, nakabato na mong anak, mora dito na ka nakahinoklog, nakahimatas ka maturan nga. Hindi may maglakaw-lakaw, hindi may magsuri-suri. So dapat unta atong panahon na imong gi istorya si Anji. Dapat niyon ta nakasaya nga gi. Karon kay minyo na manta o kung sa inyong sangod na bakahaan, bakaha, hayt, bakaha, bibs baka o kung sa nga matang sa inyong pagkinauganay o pangalan ng bakha ninyo, dapat niyon ta naka nga. Kanana ang kuha naman, minyo na manta, ato na siguro i-minimize o i-control o biyaan na nato ang atong paglaag-laag, pagsuroy-suroy kay paggasto, ramana nato. Dapat ato nang tigong na atong kwarta para sa ato ang pagpundar, isip mag-iayon o umaabot na itong anak. Ano ang anak? Aron nga, diha ni mo ma-oksirbahan ang kinaiya ni Angie kung padayon baka gihapon siya kay nagturo manggod si Angie nga okay ra sa imo pero noon sa una uway man siya nga nahigmata o pag siya nahigmata ikaw na kay bata na tas kamasuran so nagya pa sipyat so karon dili lang ka na po basulon sa imong sipyat so direta sa imong pangutana nga magigbulag lang baka kaniya kay nakaganaan mo tanaw sa iyang dagway kay murag ka sa taon kas iyahang dagway kung magtanaw ka. Ang akong ikasulti sa imo, ayaw lang sa pag-desisyon dahil mas maayaw nga mag-istoryahan sa mong Angie. Di ba nang utana mas Angie ni mo nga naman o sa'y problema hinungdan nga di man ka mag-istorya na ko. So, istoryahan mo siya nga tungod sa imong kagastador, tungod sa imong kabalahubas na sige ra kag suroy, ang sa akong pagtuo patumayin ka nga kanina ang nanaba na siya lalaki nga di kabuangan hindi ko mutuo nga na siya lalaki nga di kabuangan kung napa na siya lalaki nga di kabuangan ano iya pa mga pilugas ko ang imong kwartang naman siya trabaho wala nang tanan na siya din inyong balay karon, di ba? So ang hinungdan nga nakagasto siya dili po tungod sa iyang pamilya o ginikanan kung dili tungod sa iyang kasuruyan. Nakautang siya, tungod sa iyang kasuruyan, kalaagan. Kung baga, sobrang materialistic ang imuhang gitawag na to o ananang asawa ba? Kung baga, ang iyahang gihunahon ang iyalang kaugalingon, malipay lang siya, makasuroy lang siya, makalaag lang siya. Okay na sa iya, wala na si pakialam unsay kananaang pagtaon di balay kay naamang ka. Wala na si pakialam sa mga bata na bay balon, daw na bay pangbayad sa eskwelahan, pamalit og mga gamit.

0: sa nina o guban pa, kay naamang ka ang iya lang diha, ihatag nimo sa iya ang sildo o sa imong iya ang sildo o balaan nimo sildo pa ihatag nimo sa iya na kalibog nimo na ko ani
1: ay kalibog
0: okay na sa iya ha. Kay wala man na siya naguna-una nga tanan ang naapabad ay gastuhanan kay importante niya sa iyang kaugalingon katong gihatag nimo sa iya apil na to sa iyang igasto sa paglakaw-lakaw. Pwede naman na siya kung digid siya mubia ng bisyo sa paglakaw-lakaw. So, okay, raba sa iyang kwarta. Pero ang nakadipin sa pun kay apil mong guliin mong sweldo, madamay manggut. So, karon sa iyong giingon nga, Kuya Paul, nakapalit na may mga butang, naanami ko yung lumanan sa ako ang manang pinarbahuan. Nga, ako na pong hatagan o ganang daghang apundasyon ako ang mga anak. Nakapaiskwila na po nila, nakapalit na pong mga bisti nila. So, karon nakita ni mo na gumikan ka ikaw man ang nikontrol. Pero ang inyong asawa, uslot magkamot. O yung buhaton, istoryahon ni mo siya. Yung mo siyang kanabitang saywaron. Kwaningan ni mo siya kung diligan ikaw mo undang anang imuhang isyo sa pagkalaagan, di ganit ka muundang ang iyong pagkagastador, tibuhay kita ng duha, ikalimtang yun na ito, kung unsa man atong ipanumpaan sa simbahan, kung insa tong pare, pastor o kanana ang mayor o kanang huwis nga nagkasal ninyo na mahikalimtan yun to ninyo sa dayon gumikan sa yung anak nga bisyo. Ang mga pahimang no, sa mga angulo sa simbahan, sa religion nga nagbungkos ninyo sa talikala sa kami niyoon, matangtang ginag inyong talikala sa kami niyoon, gumikan, kung ing anak naman lang gani,

namin sa ngayong gising. So, maulang siguro to ako ikot abot ng kagapion, dagang salamat, hangtod og ma sa mga katmog, sa mga tulungan ng kaisig kapalang, ng rabi mag-ingon, dagang salamat, o, mayong

0: Diretso nga magbungol-bungol istoryahan niya kay labi na makig istorya man si Angie didto niya. Iya istoryahan sa rason. Dili siya diretso og di na mo tingog-tingog. Gikan ni Rosaline Albeso. Amat kayo no diha sa Talakugon. Imnay Kuya Paul, ako ikatambag para sa problema ni Ringo. Dapat ang inyohang goal sa kinabuhi maparihas. Sabot mo, mag-isuryahan ay ampo. Kaya aron dili na maguba ang inyohang relasyon, labi na kayo doon na mo'y anak. Hindi ka ni Ima Bedriho. Amat kayo, baba prosperidad, salbasyon, no? Amat kayo sa iyong pagpaminaw. Katong gusto nga mo tambag, pwede mo nga mo dial sa ito ang 0938-911-0172. Isa ito sa ito messenger. Ka-text sa ito ang personal account sa Facebook. Evening Kuya Paul, ako ikatambag anak ni Ringo, di tamang ka mabasol nga wa na ni mo gihatag ang iyang ang imo sweldo tungod kay naa man sa nakita wa man sa kay bisyo. Dapat imo lang siyang istoryahan nga para sa inyong kaugmaon. Gikan ni Vivian Ensio. Abo kani mo tigala kinatong programa hatod kaniyo sa RCC Herbal Products Trading. Ano ka po sa produkto nga lamian nga herbal coffee mix, mga pinamalandama palangga, diritas kape nga makatabang, makaayo, makahatag benepisyo sa atong maayo nga panglawas.
1: Buhi ikaw eh!
2: Dili, lagi pwede lo! Pabirawan eh!
1: Ayaw kong buti! Buhi lagi ko dede oh!
3: Lo, ayaw pag mag-ahi ba? Para rani sa imong kayuhan, papugong sad!
1: Buhi ikaw!
4: Naon siya naman siya nag-apuha ninyo?
3: Ay, nagpapadlong na sad la!
4: Kay nga ano ba?
1: Gusto kong mangape! Ayaw ko din yung pogge! Maluoy mo! Pagkapihan ako ninyo!
4: Ay, shush! Kape raman di ay! Buhi! Iapo! La! Bawal lagi kang lulo! Nene, ako'y dalang bag-o nga kape kaniyo! Rafa Herbal Coffee? Wow!
5: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nga kikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
1: Ang kalami makatagbaw, baskog pa ang paminaw. Rafa Herbal Coffee ang timpla ha-perme.
2: Uy, rap-rap man si Lolo.
1: Eh, siyempre, kaya naka-Rafa Herbal Coffee man, lami.
5: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o nining istasyon.
6: Atong paminawon ang nakasinati sa kaayuhan sa paggamit sa Rafa Herbal Products.
7: Sa itong sarapan ni mo, ma'am?
8: Sarapan ako, kanang. Naulian yun ko ang akong tiil. Ang ako ko, kanang. Diri na ako kanig. Grabe, naging yun kangutut. Kaning dinhin ako. Grabe na yun. Sakit na yun ilakaw. Pero ako na yun ang giagwanta.
9: Iaplasan mo, Rafa, ma'am.
8: Iaplasan mo, lakaray si Mana.
9: Sarapa.
8: Sarapa.
7: Power king, Rafa.
8: Palit na sad ko.
7: O, Rafa.
8: O, nang akong amiga, at ako ko'y patisting, nagpadala po siya sa kagwa ka mo.
7: Lenibel.
8: Sintino. Loreto.
6: Mapalit sa nagkalaiyang farma siya o butika o uban pa ang mga outlets sa inyong lugar.
2: Dong, pagbugha sabi.
3: Unya raday, kapoy kaayo.
4: Pa, himo ay nakompratik pa.
3: Gikapoy lagi kuday.
1: Dali na oy, daghan pa taghakotong dito.
3: Ikaw lang sa taybe, luya man oy.
4: Kung igod anak katapula ng imong bana, may pagbiyaan ni mo na.
2: Ambot, natawhanan ay oy. Pero may mang kapoy, luya, loose pa diba?
1: Patumaran na Rafa Herbal Capsule.
5: Rafa Herbal Capsule, pinakabago, pinakapektibo. Rafa Herbal Capsule, doon ay mga piniling sangkap nga mo paubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproduction, reproductive problems sa kababayan anda, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakgang sa heart failure, anti-cancer, anti-oxidant, mupalambo sa memorya, ug pagana sa

0: Kali kelas gugma gikan ni Ringo. Dunay naka standby sa bigas linya. Hello, good evening.
1: Hello, kuya mo.
0: Yes, Kiara. Direkta sa
1: yes.
0: Direkta sa problema karon Kiara ni Juan, ni Ringo.
1: Oo. So, akong ikuingon lang no, communication is what? Key, yes. No, so dapat, magstoryahan na yun mo. Kaya, syempre, mo nag-asawa mo, di ba?
0: Sige, pa na yun. Storyahan na lang.
1: Yeah. Oo, kung no ay problema, storyahan.
0: Kala lagi Kiara.
1: Yes.
0: Lamat kay Kiara, si Bagat. Lamat kay si Kiara. Lamat kayo sa tambag ni Kiara. Dito sa atong mga dito sa atong text line, dali lang, no? Ay, magkalimot ha, katong gusto nga matambag. Pero pa tayo 3 minutos sa atong pagbaraguban. Sa atong tulumanon, talikala sa gugma, diri sa inyong mga paborito kasi bihan.
2: Sa bawat puso may dinadalang
0: ato oras mga palangga, alas 8:58 na. Evening Kuya Paul, ako ang katambag, ako lang i-text kay walay load gikan kung tambag para sa problema magstoryahan na yun mo unya kinahanglan.

kanya katambag isa ka entry onya katumusil sa to program isa ka entry para sa to ruleta. Kung dita maka kuan dita maka ruleta og Sunday do na siya kuan siya mura sa ato sa ipatong no do na siya ipatong kita ko siya tungtong patong. Need nila mag marriage counseling kuya si Shina ni sa Talakugon. Okay, marriage counseling. Okay. Kung ang pag-ibig. Kato di na ito mabasa, ha? Di na ito mabasa inyong mga mensahe. Ayan.

0: Palangga, no? Pasensya sa kwan na wala kasulod. Ako nalang ikadugang, no? Ako nalang mo dugang sa mga tambag. Balik ko na ako, katungan na ito nabasa, mga advice, totoy appeal sa Dorolita. Salamat sa mga greetings, no? Nga inyong gipabot. Ako lang ikadugang, importante ang Ringo. Una, ang kaminiyon, dapat doon ay panaghiusa, no? Isa ang tumong, isa ang katuyuan. Ang goal ninyo, sama, no? Unya, inyong isuryahan. Dapat, base ng iyang huna-huna, ang mindset sa imong, kiniimong kapikas, nga ang mindset na naghuna-huna pa kanunay, nga murag na batasan ba kanunay, nag-uban, murag, magod mo, murag, sige, naalad na siya, sige, magkuyog, sige, lakaw, so wala pa kaya po naabot sa iyong huna-huna, no? Ang maayong pagplano. So dapat imo sa istoryahan nga mo ni maghatalatagan nimo og mga plano. Nga inyohang sweldo, pwede ibalik nimo imong kwan dito, istoryahon nimo nga dapat naamoy goal. Parehas mo goal. Goal nga mo ni makatigom para sa pamilya, unya kwan siya. Kanang disod magud kayo sa Ringo kung isa lang, kung ikaw lang ang gusto. Unya gusto ka nga muangat, gusto ka nga musaka, pero ay mo partner ni mo ay mo bira po ni mo paubos. Unya sa inala mo na punto, kung di igad mo na masitol, sa totoong tambag ni sa ina, nga dapat doon na mo'y marriage counseling, no? Sa inyong mga leader, sa inyong simbahan, magpapaan mo, magpatambag mo. Unya panahon na nga, ka na magkigistorya mo sa inyo, mamunta na, isuryahe siya. Kumbaga siya, unya, isuryahe. Isuryahe siya, Ringo. Ayaw siya bungol-bunguli, ayaw siya og likayi, istoryahe siya. Kaya po na panahon niya imong maistoryahan ni mo, kaya basit wala pag isa na open ang iyong mind, ala sa responsibilidad, isip usa ka inahan. Kaya dapat maugi mag buo og usa ka pundasyon para sa pamilya. No? So mo na nga dapat magkapariha sa inyohang direction, inyong goal ba para sa iyong pamilya. Kaya disod kayo na tungulas kwarta ang hinungdan, mo'y hinungdan nga mawala na ang respeto, no? Mawala na ang respeto, mo'y hinungdan nga makadesisyon na ka nga di na kaganahan mo tanaw na sa iyang itsura. O tungod kay blog, nawala na imong respeto, imong love dito niya, tungod kay dili parehas ang iyong direksyon sa iyong kinabuhi. So dapat istoryahan siya, pag-iistorya. Kaba, Ringo? No, pikir naman na oras, wala palangga. Dire sa itong pagbanuban, dire sa itong tulumanon, talikalas gugma. Dire sa iyong paborito nga mga sibihan. Ako na lang inyong alagad sa kahanginan mo ingon sa kanunay nga kinahanglan ang gugma nga tinuod maugi atong ipahari kanunay sa atong huna-huna, sa atong kasing-kasing. Kay pinaagi sa gugma higala, kung puno ta sa gugma nga atong huna-huna o atong kasing-kasing, dili ta makahimo sa pangyatak sa katungod sa atong isig katao. Di ta makahimo sa paghimo o dili maayo sa atong isig katao. O pinagi sa gugma at atong masinati ang tinuod nga kausaban sa nagkaanam kabati nga sistema sa atong katilingban. Salamat o mayang gabi sa atong tanan. Dalay ang Diyos mga palangga.
1: Ang matag panahon, adunay mga panghitabo. Dunay pagsugod, adunay pagkatapos. Sama sa dagat, nga adunay balod, o adunay usay paghunas. Sama sa kabuntagon, o adunay kagabion. Ingon usab ni ana ang atong tulamanon. Talikala sa gugma. Talikala sa gugma. Adunay pagsugod, o adunay pagkatapos. Among mga panghinaot, naunta ang maong programa, makahatag kini. O kasulbaran ni adtong mga binuhat nga gihikawan sa tinuod nga pinitik sa ilang kasing-kasing o pinaagi sa atong tulumanon. Talikala sa gugma nga mao kini ang mahimong dangpanan o ato kining temporaryo nga pagkatapuson apan mo balik pitagihapon sa samang takna o samang istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Dalay gyud ang Dios.
2: Broadcasting live. From the city of Bayugan, Agusan del Sur, this is 94.9. 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Your news and music station. Suerte. 94.9. 94.9. Lucky Radio.

0: Hoy, oras na para mo tomar sa Rafa Herbal Capsule.
1: Labas ng mga balita, impormasyon nga angayan, masayran sa katauhan, gikan sa Rafa News Center. Ania ang Rafa Newsline. Newsline. Rafa Newsline. Newsline. Rafa. Rafa Newsline.
2: Ania ito mga headlines sa tugan nato sa Rafa Herbal Capsule. Himsuga uga. Rutik Taduka.
1: Rafa, Rafa News.
2: Rafa Herbal Coffee, nagkapi ka na, baskog ka pa.
1: Rafa, Rafa News.
2: Rafa Herbal Oil, nawa saya hay sakit goodbye.
1: Rafa, Rafa News.
2: Rafa Herbal Rub, pahidra hupay na.
1: Rafa, Rafa News.
2: Sa tuang Rafa ay protekta. Pananaw klaro mata, Rutik Tado.
1: Rafa, Rafa News Live. Headline. Headline.
2: Ang tudlin sa itong mga dagkong mga balita. Una sa dagkong balitang lokal. Official calendar of activities alang sa Panarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Formal ng gipagawas.
1: Rafa, Rafa News Live.
2: Antang sa balitang regional, mga balita gikan sa itong mga silingan nga lugar.
1: Rafa, Rafa News Live.
2: Unay senior citizen na lumos samtang namasul.
1: Rafa, Rafa News Live.
2: Balitang nasyonal. Office of the President, iaprubahan na nga ang biyahe sa laing nasud ni Vice President Sara Duterte Carpio.
1: Rafa, Rafa News Live.
2: Og sa tuang balitang abroad.
1: Rafa, Rafa News Live.
2: Napulo kataw si Ukraine na patay sa dakong pag-atake nga gihimo sa nasud sa Russia.
1: Rafa, Rafa News Live.
2: Itang paugnat sa kusog, Manny Pacquiao, apil sa pasidunggan sa US National Boxing Hall of Fame. Og sa balita nga pangartista, akong BFF nga si Marian Rivera, na asawa sa ako ang best friend na si Dingdong Dantes, naglusad og kaugalingong beauty brand human sa tulo ka tuig nga preparasyon.
1: Rafa, Rafa News Live.
2: Og sa balitang

0: Gigalot ang patay lawas sa iyang igsuon. Aron lamang maka-withdraw sa bangko. Uy, ano ka ha?
1: Rafa! Rafa!
0: Ano sa manilang bangko? Fingerprint or dapat kuan gyud? Physical evidence ba yung pangitaon?
1: Rafa! Rafa! Newsline!
0: Atong health news mga ka-Rafa. Atong siren. Ang omega-3 na matulpa. Dakong tabang sa brain repair. Sigun pa sa pagtuon.
1: Rafa! Rafa! Rafa! Rafa! Newsline!
0: At ang iusama pinakulahing winner bulletin. Update na to sa pag-asa. Pinakulahing dagans panahon na ning adlaw Lunes. Ini sa tuang rehiyon sa Caraga, ulan ba or mainiton ang dagans panahon?
1: Rafa! Rafa! Newsline!
0: Samtang at ang iusama ka tuang resulta. Paghatag sa resulta species o lotto result kagabi eh. O nga ito pong i-update ang mga resulta sa 2 PM, 5 PM, 9 PM draw sa PCSO Swerthres result. At tangi!
1: Rafa! Rafa! Newsline!
0: Mga ka-Rafa, mayong adlaw. It's a Monday. Unang entrada sa bula sa simana. Unang Lunes sa bulan sa Mayo 2026. Ako, ang inyong newscaster, ako si Rafang Julius Lacerda. Ang Rafa Newsline Monday edition natin ka natin siyempre sa tuwang Rafa Herbal Capsule na pamatudan na sulayan ng epektibong herbal dietary supplement ng patok sa mga balatian na kontrahon ng mga nagunang sakit. I-boost ang immunity. Tumar na ta. Untag o tuhapon. Rafa Herbal Capsule. Himsog. Uga. Protektado ka di talye sa itong mga balita. Musunod. Gilayon.
1: Rafa. Rafa. Newsline. Rafa. Balitang lokal. Lokal.
0: Arangkada na ta sa mga nagunang mga balita. Unahon na to ang mga dagkong balitang lokal.
1: Rafa! Rafa! Newsline!
0: Detalye sa unang kartada sa balitang lokal, gipagawas na opisyal ang calendar of activities sa nagsingabot ng palarong pambansa 2026 ng pagkahimuon dini sa Agusan del Sur. Base sa calendar of activities karong umabot Mayo 11, saliyang magsugod sa pagpangabot ang mga delegasyon din sa mong adlaw. Himulusab ang orientation alang sa kitchen operation o food safety. Pagka Mayo 19-20, himuon ang refresher course alang sa technical official. Samtang pagka ugma ang earthquake drill medical official meeting niya. Himulusab ang solidarity meeting pag-abot sa Mayo 22. Nakip na ang delegation. Welcome night. Pagka Mayo 24, doon ay paghimuong misa pasalamat nga pagasundan kini sa opening ceremonies dito lapitan sa may Dato Lipus Makapandung. Diin sa mga adlaw, mahitabo usab ang Governor's Night. Pagka Mayo 25, paghimuong gilayon ang Tribe Olympics o Demo and Exhibition Sports. Nasuta nga ang games proper mahitabo karong umabot Mayo 26 nga tupit sa 30 ning bulan sa Mayo samtang ipahigayon ang closing ceremony kon patakop sa mga kalihukan na karong umabot Mayo 31 particularmente na dito napitan sa may Dato Lipus Makapandong Cultural Center nga himutang sa may Prosperidad probinsya sa Agusan del Sur.
1: Rafa! Rafa! Newsline! Newsline!
0: Dugang ta sa itong mga dagko ng mga balitang lokal. Gilusad ang Farmers Agriculture Cooperative nga gipasiudahan sa Department of Agriculture kon DA Caraga kinsa adunay kinatibuk ang kantidad nga mabot sa 173,000 pesos nga gihimo kini tulapitan sa may sitya sa may barangay Manila de Bugabus sa siyudad sa Butuan. Ang DA Caraga pinaginusab sa pagpangula sa Agricultural Program Coordinating Office labi na sa Agusan del Norte personal nga naghatuda sa ilang mga intervention para sa mga mag-uuma. Lakipa ang ipangapod-apod kini mga hybrid rice seed, hybrid white corn seed, soybean seed na kinanglan na naigo sa 5 ka-hektarya, uga, mga vegetable seeds. Lakip na usab ang 70 litros nga mga foliar fertilizer. Mabot sa sinta ka may membros kooperatiba o kadaghanan ini mga maguma ang nahatagan na pinagi sa maong intervensyon na gilusad kini para usaba makahatag ang taga technical personnel gikan sa resource division sa DA Caraga ug mga intervensyon paghatag og mga input ngadto sa mga maguma sa karon na padayon ang gilusad ng mga intervensyon sa DA Caraga sa mga maguma para matabangan na nga mapadaghan pa o mapalambo ang supply sa pagkaon sa entiro rehiyon sa Caraga.
1: Rafa, Rafa Newsline.
0: Ulahing bulyada na tayo sa tumadag ko nga mga balitang lokal. Nagatuo si outgoing 4ID Commander Major General Michelle Nairon na pulos na na-regroup o na-laylo ang mga gilakag sa 4ID sa Caraga Region na apil ang North Central Mindanao Committee. Usa sa pamatuo dini ang nakalot ng mga armas ug backpack gikan sa Caraga Region kundiin ang ilang pag-abandonar. Nagsimbolo kini sa pagbiya sa mga armadong New People's Army nga ito silang pakigbisog. Matupan ni Nairon nga padayon nga gisubay sa kasundaluhan kung asa ng laylo ang mga rebelde nga mibiya na silang pundok aron mapaubos sila sa programa sa gobyerno sa manalamang sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung nailang i-clip. Ang i-clip sa kaprograma sa gobyerno sa Pilipinas nga naghatag o financial o livelihood assistance nga ito sa mga rebelde nga mitahan o mabalik na sa komunidad. Dumduman na ubos sa administrasyon ni Marcos kapin 91.47 million pesos na ang napunapun nga kantidad nga ito sa mga former rivals of surrenderies. Gikan pa itong nakalabang 2023 hantod sa kasantamang tangan o libuan usaba ang nakadawatong suporta sa Mindanao. Apil dini sa Caraga Region.
1: Rafa, Rafa Newsline. Rafa Balitang Regional.
0: Tabo ka na nato itong mga dagkong mga balitang regional. Balitang regional ito ka nato sa Rafa Eye Protect. Protektahi ang itong mga mata labi na sa mga nagunang balatian. Palambuon, hatagan, uga, igong proteksyon ang itong mata. Labi na, paghatag usaba, ug dugang. Pagpalambo, labi na sa kaugatan, ug kauluran sa itong mga mata para mabatukan ang mga nagunang sakit. Ayaw hulata, nga mo grabe ang problema sa imong mata, karun pa lamang na. Aksyon na, gamita na. Cleansing, hinlui, tagai. Proteksyon ang atong mata. Gamit ta sa tuang Rafa Eye Protect available sa mga parmasya at butika dool sa inyong lugar. Rafa Eye Protect, pananaw klaro mata, protektado.
1: Rafa, Rafa Newsline.
0: Lita-lita sa balitang regional. Nakabsan sa usang kinabuksa kinabuhi ang usa ka senior citizen. Pamangkin na lumus samtang namasul. Alas 10 sa buntag kagahapon. Ito na inatabo sa may barangay Ukanya at bayan sa Karkar. Naila ang biktimang si Apolonio Tanoy, 61 years old, Minyo, taga barangay Lagang, sakop sa maunga lugar. Kinsang gidiklarang dead on arrival, dihang nahidangat sa provincial hospital sa may Cebu City. Migawa sa investigasyon na pinag-inusap ni Police Staff Sergeant R.G. Noel Espinosa. Huwag magkaubanan nga ang biktima sa iyo pa lamang na masul sa mga lugar kuyog ang mga silingan. Nawalay dalang ikipo ingon man sa kayan. Diyang mitaob na ang dagat nang langoy sila paingon sa baybayon na apan kusog ang hangin na ug sulog sa dagat. Kinsa giano ng biktima. Giluwas ni pa ang biktima sa iyang kaubanan ug gidala sa baybayon diin na gitabang pinagi sa CPR. Pero bisan pa man ini, ang biktima nagpabiling unresponsive. Nanawag sila og City Disaster Risk Reduction Management Office nga minalig dala sa biktima nga to sa ospital. Kinsa wise swerte ang gineklara kining dead on arrival. Gisugyot karon sa kapulisan ang isa ka autopsy ang patay lawas sa biktima apan nagdumili na ang kabanay nini kay kumbinsido sila nga aksidente ang maong hitabo.
1: Rafa, Rafa Newsline.
0: Katapusang hanig sa itong balitang regional. patay. Usa ka lalaki man kini aksidente niya. Aksidente sa engi manuang single motor ito napita sa may Maramag, Bukidnon. Ato nakalabay ang kadlawon na. Migawa sa investigasyon sa kapulisan nga namangliho ang biktima gikan sa may North Population Pro sa Purukisay sa mga lungsod. Kinsa gituohan kining nagpadagan sa paspas ug tulin hinungdan na. Nanawadaan kini control sa monobila ug pakyas nga makabreak. Tungod sa kakusog sa impaka, nalabay ang biktima ug nakaangkong kini grabing samad sa ulo. Gidala pa ang biktima nga si alias Boy sa usa ka balay tambalanan apang gideklara kining patay sa mga attending physician. Sa karoon ang patayang lawas sa anana sa iyang pamilya samtang ang single motor gikuha usab sa iyang mga kaparintihan na yan, ipadagan yun, kusog man.
1: Rafa Newsline. Newsline Rafa Balitang Nasudnon.
0: Ato na tabukan itong adagkong balitang nasyonal. Balitang nasyonal ato ganito sa Rafa ay Rafa Herbal Oil. Pagpahilot, pagpahaplas, sakit nga hawak ug likod, sakit sa kaunuran. Gamit na sa itong Rafa Herbal Oil. Lawas sa yahay, sakit, kipay.
1: Rafa, Rafa, News Live.
0: Arangkada ta sa unang detalye sa balitang nasudnon. Giaprubahan na sa Office of the Office of the President ang bagong pizza sa pagbiyahe sa gawa sa nasud ni Vice President Sara Duterte Carpio. Kini ang gikumpirma ni Palas Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang nasangpit nga isgutanan kung asa magsugod ang pagbiyahe gikan Mayo 2 hangtod Mayo 15 ning kasamtangang tuig. Gipagawa usab ang approval ni atong April 28 alang sa biyahe niini ngadto sa Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany, United Kingdom. Dumduman na mauna ng mihangyo ang Vice Presidente og biyahe gikan April 23 hangtod Mayo 15 apan minuto na nili kini giaprubahan hinungdan nga giutro ang pizza niini.
2: Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya'y nag-request ng pagbabakasyon or personal trip na mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. So, para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganun. Siya po ay isang public servant. Hindi po siya.
0: Ang pamahayag ni Yusek Attorney Claire Castro ay tungod sa biyahe ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mutira yun, no? Kunangkun nga, mo nila, privado, trip abroad. Tira gila sa declare ba?
1: Rafa News Live.
0: Dugang mulia data sa tumadag ko ng mga balitang nasyonal. Hugot nga gisalikway ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panawagan sa pipila ka makaning negosyador ng ablihan pag-usap. Ang peace talk suba ng mga komunistang grupo o ang New People's Army kun NPA. Sa usa ka seremonya nga gipagayon sa Lawag City, Ilocos North, si Teodoro mingon nga dili siya pabor sa bisan unsang akusasyon tungod kay matulpa na ang mga Pilipino malinaw na apan ang mga rebelde mao ang hinungdan sa kagubot kun seguridad sa Pilipinas. Ingon man, ang pagawas o panawagan ang kani membro sa exploratory team alang sa back channel talk sumang sa engkwentro sa Negros Occidental na may kalas o 19 kay mga tao. Sumala nila nga ang gobyerno ng CPP, NPA, NDF hapit na makabuot ang usa ka interim peace agreement. Apan si Teodoro mipugos na ang panagsultihay sa mga rebelde giingong mo legitimize sa ilahang terorismo usa ka butang dili niya dawaton. Ang Armed Forces of the Philippines miingon usab ang tanan ng mga namatay ng armado o nakig-away apan ang CPP, NPA mipugos na mga sibilyan ang mga namatay. Mau ba? Sibilyan man lang kami ng armas. Doon din eh, ang Commission on Human Rights sa pansugod ng investigasyon na lumahibawan kung unsa ang intervention ang mga sa lapas or baka ha international nga balaod labi na sa humanitarian na nasunod ba sa maong operasyon sa militar.
3: No, I object to any peace talks with the NPA. The Filipinos are at peace. They are the ones disturbing the peace, so why should we talk to them? They're committing crimes, plain and simple, and it's terrorism, plain and simple. So to call for peace talks is to elevate the morality of their cause to something legitimate, which I cannot accept. Hindi ko matatanggap.
0: Good. Tama ka, Secretary Gibo. Ay na. Isa to, wala man, zero naman. Ito may istorya kong diha. Gara, bulo na mo. Gara ba, gara? Ay, gipistok mata. Gira sa ta. Pabuto ta. Ayaw na. Lakagatanan.
1: Rafa, Rafa Newsline. Newsline. Rafa Balitang International. International.
0: Ato na tabuka ato mga dagkong ang mga balitang international, balitang international. Atod ka na ito siyempre sa ito ang Rafa Herbal Rab. Makatabang, labi na sa adunay mga problema sa mga skin allergy, mga pinaakan sa mga mananap na namulas atong panit. Pahiri, hapuri lamang gamit ang ito ang Rafa Herbal Rab. Labi na sa mga nakasin natin diyan mga sinusitis. Mga harat nga tutunlan ipahid ito ang liog kung ano na kay dili maayong tutunlan. Labi na po na kasi natin niya o pinuot nga ilong ipaduulamang sa ito ang ilong atong Rafa Herbal Rab. Baka tabang usap Rafa Herbal Rab sa mga nakasin natin niya o pagpanglipong ibitaw ang giingon o dagaton magkusamtang mo biyahin. Gamit na sa itong Rafa Herbal Rab. Mapalit sa mga butikag parmasya nga atong suki, Rafa Herbal Rab, Mahidra, Hupay na!
1: Rafa, Rafa, Newsline!
0: Unang detalye tayo sa balita nga abroad. Mikalas, 10 kataw samtang di mubus, 76 kanang individual ang samaran sa bagong pag-atake sa drone o missile attack na ginusad sa Russia ngadto sa Ukraine. Sumala pa sa official sa Ukraine na lima sa rehiyon, lima ka rehiyon sa tibok na sud ang nataho. Ang mga namatay samtang napadayon na ang Moscow sa pag-target sa mga syudad sa Ukraine, pinagi na silang regular nga drone o missile attack. Samtang ang president sa Ukraine na pinaginusap ni Vladimir Zelensky, ibutyag na tulog ka Russian oil tanker, usa ka warship ang nagdala o cruise missile, ang usa ka patrol boat ang naigo sa mga pag-atake sa duha ka mga pantalan sa Russia. Wapay klarong detalye, kabahin sa kadaot sa mga barko, apan gibutyag ni Zelensky na mga tanker kabahin kini sa Shadow Fleet sa Russia nga gigamit ang malikayan ang sanksyon sa kasadpan tungod sa full-scale invasion o ginusad pasukan ato na kalabayang 2022. Siguro sab sa Air Force sa Ukraine, pabot sa 269 kay mga drones sa ipabuto sa Russia sa kagabion. Apan, 249 binini ang nahagsa. Gikumpirma usab nga 19 ang direktang naigo. Kung usa ka ballistic missile sa 15 kay mga lokasyon, ingon man, ang kadaot ka nahimo o mga tipaka nga nahulog gikan sa usa ka drone. Sumala pa sa opisyal sa Ukraine, tulog ka mga tao ang patay sa nakalilaing mga insidente sa riyon. Kabi na sa Kherson, samtang duha ang namatay sa Matagusa sa Odessa, Donetsk, sa Prussia, o sa Osaka, Sumy, sa riyon. Malayong niya pong gira, no?
1: Rafa, Rafa, Newsline.
0: Tapos ang detalye sa balitang abroad. Nalawagan na si Pope Leo XIV. Kagahapong adlawa batok sa padayon nga paglapas sa kagawasan sa pagpahamayag sa nagkadaiyang bahin sa kalibutan dungan sa paghandom sa World Press Freedom Day. Disgutan usab sa Santo Papa ang mga namatay ng mga tigbalita samtang nagtuman sa ilang katungdanan taliwala pa man sa kagubot o giyera. Sayang sinima na nga pagampo sa St. Peter Square, gibutyag ni Santo Papa ang kaminong danon sa gawas ng pagpadayag oga ang paggrabing hulga nga gitubang sa mga tigbalita. Gidasig usab niya ang mga magtutuo nga mahinumduman ang tigbalita na naghalad sa ilang kinabuhi aron na kapangitang kamaturan labi na sa mga lugar nga apektado sa giyera. Ang World Press Freedom Day ang gipanuhan sa UNESCO o ginasaulog matag Mayo 3 na nagtumong sa pagpakita o suporta sa mga media na nakasinati o presyur o pasilungog sa mga tigbalita na namatay samtang nagtuman silang katungdanan sa iyang mga pahayag. Ihulagway sa Santo Papa na ang tigpadayag isip o sa kahaligi sa katilingban o demokrasya kung iyang gitumbok na ang impormasyon o sa kapampublikong bahandi na angay panalipdan sa matag o sa...
4: Today we celebrate World Press Freedom Day, promoted by UNESCO. Unfortunately, this right is often violated, sometimes in blatant ways, sometimes in more hidden forms. We remember the many journalists and reporters who have been victims of wars and violence. To everyone, I wish you a happy Sunday.
0: Ang pamayag ni Pope Leo XIV. Doon ay interpreter kay ang pagpahayag niya ko ng kanang Latin way. Amerikano ni si Juan Poplio, pero nalala na interpret. Alam mag-yun na, mag-yun na lang culture. Ang tradisyon man sa Roma, doon ay pagawas ang usa ka Santo Papa dapat in ilang language mga karafa.
1: Rafa Newsline. Rafa Balitang Paugnat sa Kusog.
0: Dari na ta sa Rafa sa Paugnat sa Kusog. Sports news mga ka-Rafa. Kauban na ito ang Rafa Herbal Coffee. Herbal nga kape. Natural nga kape. Para ka na itong tanan. Mga pinata. Uy, lulo, mga lula. Nanay, tatay, mga trabahante na ito. Nga musugod na. Ang trabaho unang arangkada simana. Lunes ha? Sugdi ang adlaw nga himsugta. Kauban, mga pinata, Rafa Herbal Coffee, nagkapi ka na, baskog ka pa!
1: Rafa! Rafa! Newsline! Newsline.
0: Unang aragkada kung balitang sports na tal, detalye ta. Ikatakdang mudawat ug laing pasilungog. Si Pinoy Boxing Legend, kumpare Manny Pacquiao, humang gianunsyo. Appeal siya sa class of 2027 sa US National Boxing Hall of Fame. Gimo ang mga pahibalo ni Boxing Executive Eric Schmid atul sa ikatulo nga Pacquiao Ilordi Award na award night na gimo sa Manila sa ugsumala panini nga appeal ka si Pacquiao sa usa ka pag-ila sa dako nga contribution sa kasaysayan sa boxing sa Amerika. Ginauman nga ang induction ceremony pagayon karong umabot Abril 25, 2027 dito lapita sa may Montebello, California. Dumduman na sa naging tuig 2025. Formal na usab nga na-appeal ang People's Champ sa International Boxing Hall of Fame dito lapita sa New York kundiin si Pacquiao na ila sa tibuok kalibutan isip bugtong buksidor nga nakakuha og world title sa walo ni ini ka managlahing weight division. Pinagi nini bagong pasilungog mas gipaligon usab ni Pacquiao ang iyang ligasiya isip usa ka bantugan nga boksidor sa tibuok kasaysayan sa maong dula. Iyaw yun si Pacquiao akong kumpare. Kumpare yung tunay.
1: Rafa! Rafa! Newsline! Rafa! Balitang pang-artista!
0: Dari na ta mga karapa sa ito ang Rafa Showbiz Balita. Tuga na ito sa Rafa ay Proteca. Pananaw klaro mata, protektado.
1: Rafa! Rafa! Newsline! Newsline!
0: Detalye sa Showbiz Balita mga karapa kay naghatag karon excitement sa mga fans. Ang ako ang BFF para si Marian Rivera nga asawa sa ako ang best friend o kumpare nga si Dingdong Dantes nga maumao pula kong naong. Human niya ginunsyo ang paglunsad sa iyang kagalingong beauty brand sa iyang gitrabaho na sulod sa tulo katuig. Ano sa kaning beauty brand? Sa Instagram post ni kumaring Mariana Rivera Dantes nga ang iyang brand ni usa ka bunga sa dugay nga damgo pag-andam o pagtuo sa karon na himo ng realidad. Damgo din ni Maring Mariana. Matupan ni Marian Rivera na ang pag-atiman sa panit dili lang ordinaryong routine kundi li usa ka ni kapaagi sa pagpagita o gugma sa kaugalingon. Ang brand ni usa ka skincare line nga nag-focus sa mga produkto alang sa panit o bisan pa Sa bag-ulang official account ini, nakaangkon na kini og moabot 150,000 followers nga nagpakita sa dako nga interest sa publiko kabahin na kang Mariana. Kumari Mariana.
1: Rafa, Rafa Newsline. Rafa, balitang kakaiba.
0: Balitang kakaiba na ta mga karapa. Ito ka na ito sa Rafa Erbal Owel Wasaya Hay Sakit. Goodbye. Gikalut sa usa ka lalaki sa India ang patay lawa sa iyang igsuon nga babay. Uy, anong gikalut mali mo doon? Oga, dinala kini sa bangko aron mapamatud-an nga patay na ang tag-iyas account human siya gibalibaran sa pag-withdraw tungod sa kakulangon sa mga dokumento nga iyang gipakita labi na ang death certificate. Si Jito Munda. Munda talaga may taga Munda na taga Bayugan o taga Prosperidad. Di kung sa kanila. Gikan sa usa ka tribal community sa may Udeshi State. Ang minagop sa opisina sa may Indian Overseas Bank karong kuhaon unta ang kwarta sa account sa iyang namatayang igsoon. Mala pa sa bangko nga Wato Guti. Ayaw, ayaw, wala man kulang imong dokumento. Wato Guti nga mag-withdraw tungod sa dili mahimo ang third party transaction kay walay gustong legal nga dokumento og authorization nga gipakita nini. Dugang paningi tungod sa iyang kasuko. Suko siya sa mga walay dokumento karon lang mo. Ibalik si Bunda dala ang nahukay niya patay lawas sa igsuon nga gilubong pipila lamang kadlaw ang milabay niya mo hinungdan sa dakong kakulba sa mga tabo sulod sa bangko. Subay sa payag sa bangko ang insidente resulta sa kakulangon sa kaibalo kabahin sa proseso sa pag-claim sa pundo apan ilang isaad nga prioridad nga mapaproseso ang claim kung musumitir kini ang death certificate. Sa karon ang maong talagsaong hitabo kahatag kinig pagtagad pada sa padayong nga problema sa kulang nga sa legal nga mga dokumentasyon labi na sa mga rural nga komunidad sa India. Wala yung sabot. Papil-papil o talawa o. Patay di. Patay. Huwangan ito hala.
1: Rafa, Rafa Newsline. Rafa, Rafa. Sumaayong panglawas. Panglawas.
0: Dito mga karafa sa itong Rafa sa mayong panglawas sa kauban na itong Rafa Herbal Capsule, Himsug Uga Protektado Ka. Now mga karafa, sulod sa daghang mga katuigan, daghang nagtuo nga maayo sa lawas ang fish oil tungod kay daghan kini omega-3 fatty acid. Migwa sa pagtuon karon nga ang nagunang pagkaon karon kani adto ning ingon nga makatabang kini sa pagpalalipod batok sa mga sakit sa kasing-kasing labi na type 2 diabetes, arthritis, depression ug mga sakit sa utok sama sa Parkinson's disease ug Alzheimer's disease. Apan miguwa karon sa bag-ong pag-una diskubrihan sa pagduki-duki nga posibleng dili maayo ang fish oil supplement alang sa mga tawo nga dunay balik-balik nga mild traumatic brain injuries. Gani, ilang nasairan nga ang ilaga o ang human brain cells nakitaan o sobrang pagtapok sa usa ka klase nga omega-3 fatty acid gikan sa fish oil nga mamahimong makabalda sa brain healing o makatabang usab sa pagtapok sa protein. Usa ka temailhan nga konektado kini sa Alzheimer's disease. Matupas ni lead researcher Onder Albayram. Bisan sa laghan nga pagtuo nga maayo ang fish oil, posibleng maglahi ang epekto nini kung dili depende sa kahimtang sa lawas labi na panahon sa maayo sa mga samad sa utok. Now, mga karama, para maproteksyonan ang atuang utok ka, ibitaw ang atong pangunawala, labi labad ang ulo, labi na nagkaidara na ta, ining Alzheimer's disease, ining Parkinson's disease, usab nga matiman, matukan ang diabetes, type 2 diabetes, arthritis, depression, healthy kanunay, tabangan ka, pinagi sa itong Rafa Herbal Capsule kay kini, usa ka dietary food supplement nga puno sa mga herbal ingredients na makatabang sa ato ang lawas, makatabang pinagi sa puno kini og mga supplement, vitamins, protein nga abagan ka sa ato ang nindot nga panglawas. Proteksyon ni ang atong lawas kontra sa mga balatian. Rafa Herbal Capsule, himsog uga, protektado ka.
1: Rafa, Rafa Newsline. Rafa Weather Update.
0: Now atong weather update karon, atong dawaton ang pag-asa sa ilang pinakulahi nga weather bulletin ning adlaw karong Lunes.
5: Maayong buntag, mao kaning pinakabagong localized weather update para sa rehiyon sa Caraga nga gi-issue karong kabuntagon. Mao kini ang mga weather system nga makaapekto sa atong nasod ug sa rehiyon sa Caraga. Ang easterlies o kining mainit nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang makaapekto sa rehiyon sa Caraga. Ug sa atong pagbanabana sa lakat sa panahon sa rehiyon sa Caraga, ang Butuan City, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte ug Surigao del Sur makasinati ug mainit na panahon o kaning may pagkamapanganuron nga tanan sa mapanganod nga kalangitan inubanan sa nahibulag o lumalabay na mga pag-ulan, kilat ug dalugdog. Nagpasabot kini nga taas ang tsansa nga mainiton ang dagan sa panahon sa rehiyon sa Caraga. Gabisuhan ang tanang katawhan nga mangandam sa mainiton nga panahon tungod sa taas sa temperatura labi na sa kaudtuhon hantud sa kahaponon. Hinuon posible gihapon ang nahibulag, lumalabay ug dili magdugay nga mga pag-ulan ug dalugdog nga pwede makaapekto sa duha o dudagan pang barangay labi na sa kahaponon o sa kagabion. Magbantay sa mga peligro nga gikan sa dalugdog. Gabisuhan ang tanang katawhan nga mangandam sa delikadong mga pagkilat, makusog nga hangin, kalit nga pagbaha o pagdahili sa yuta kung adunay dalugdog na masinati sa inyong barangay. Magatang sa thunderstorm advisory, rainfall advisory o heavy rainfall advisory nga posibleng ipagawas gikan sa Mindanao Pag-asa Regional Services Division. Para sa kondisyon sa hangin o kadagatan sa rehiyon sa Caraga, hinay nga tuna sa kasarangan nga hangin na magapusilabi sa rehiyon sa Caraga, samtang gagmay nga tuna sa kasarangan ang balud sa kadagatan. Ug sa atong 3-day weather outlook para sa rehiyon sa Caraga, taas ang tsansa nga fair weather o mainuton ang dagan sa panahon sa tibuok rehiyon sa musunod na duha ka adlaw. Gawas na lang sa isolated cases nga mga pag-ulan o dalugdog sa pipila nga barangay. Sa laing bahin.
0: Mauto mga karafa ang pag-update nato sa dagan sa panahon, weather outlook bulletin gikan sa Pag-asa.
1: Rafa, Rafa Newsline.
6: Yana, yana, yana, yana, yana, yana, yana.
0: Uy, swerte ka. Yana ang PCSO Lotto Result. Yana. Tangina resulta ta sa PCSO Lotto Result nga gi-draw kagabi mga karafa, kung ikaw swerte ka or baka ha swerte ka ug malapod. PCSO Lotto Result ta mga karafa, update ta sa tuang swertres. Swertres 3D result ta 2 PM kagahapon, 2 PM swertres. 990 9090 samtang 5 PM swertres, 5 PM swertres kagahapon, 759-759 9 PM draw kagabi swertres, 9 PM swertres kagabi 750. Uy, gilita raw, 5 PM 759 pagkagabi 750. Samtang 2D luto, 2D luto 2 PM 11:18, 5 PM 2D luto 14:25, 9 PM 2D luto 10:09, samtang sa ultra luto 6:58, ultra luto 6:58 winning combination 32 53 51 15 36 og 17, og sa super luto 6:49, 9 PM draw kagabi super luto 6:49, 37 35 44 47 42 43 og 14, kung balikon 37 35 44 47 42 og 14, sa mga nakadaog, congratulations.
7: We have a winner.
0: At tangi ang sunod na PCSO Lotto Result.
1: Rafa, Rafa Newsline.
0: Mga karapa, matong tibuoka. Hanig detalye sa balitang lokal, regional, balitang nasudnon, balitang international, sports balita. Pagkatulusap ka na ito sa balitang kakaiba o ito ang sa health news, labi na ang paghatag sa dagas panahoning adlaw karong Lunes ug ang resulta sa tuang PCSO Lotto Result. Hatod ka nato siyempre.
1: Labati ang mga balita. Hatod ka nato sa RCC Herbal Products. Tigama og tig-apod-apod sa epektibo og kasaligan ng mga produkto. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Eye Protect og Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga suking butika.
0: Mapalit usabang atong Rafa Herbal Rub sa mga parmasyag butika ng atong suking mga karafa.
8: Ginhawa. May sakit ka ba sa puso damdamin?
0: Mga karafa, matong tibukan ay hanigya sa itong Rafa Newsline Monday, Lunes nga edisyon Pizza 4 na ta sa bulan sa Mayo tuig 2026. Sa kay pista ro no, kay Mayo man. Ang nakalabay ng pizza 1, pista po sa ito nakatris. Happy Pesta sa mga nagsaulog karon o Pesta Celebration o mga nagsaulog po sa ilang mga birthday karon Mayo 4. Happy birthday kanin yung tanan. Mga karafa mo itong tibukhan ay hanid sa itong Rafa Newsline na Monday Edition. Ako ang inyong newscaster, ako si Karafang Julius Lacerda. Mag-amping mayong adlaw ug dalaygon ang Diyosa.
1: Inyong nasayran ang mga balita sa Rafa Newsline. Rafa Newsline. Rafa Balitang. Daghang salamat.
9: Gusto kang magkapi, nang magkapi, nang magkapi. Pero dili kanila ipakapi. Taas magugkog uric acid.
10: Taas ang akong blood sugar.
11: Di ko kaginhawa ay mohoot akong dughan.
10: Nagpasabot lang ka na nga dili healthy ang inyong kinainom na kapi. Wala mang katidi. Basta kanang kape nga magdala og kaayuhan sa atong kalawasan.
11: Naabagod?
10: Naaoy, kinio.
11: Rafa Herbal Coffee? Uy, bago pangalan?
10: O gatong kasaligan?
11: Rafa Herbal Coffee?
12: Kalami, namutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nagikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustin, moringa o green stevia.
11: Pwede na?
10: Pwede na kaayo. Walay side effect. All natural ang Rafa Herbal Coffee.
11: Kande ba o'y kape? Makatagbaw sa kalami? Makaayo sa atong gibate?
10: Kaya ang Rafa Herbal Coffee, barato, sustansyado o lamian kaayo.
12: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o nining istasyon.
13: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
14: Ginadili sa kooperatiba ang pagtanom og kahoy duol sa linya sa kuryente. Suportahan ta ang kooperatiba. Bayaran ta ang atong konsumo sa kuryente sa tukmang panahon. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Aselco, ang kaabag sa atong pag-uswag.

0: Animal Fighter.
1: Ako dai si Enrico Galacio nga nagpuyo sa kulo mula bisambong nga dinosaur kaniadto sa wala paning Animal Fighter. Dayon naputoy mga vitamins para sa mga hayop akong ipagamit sa akong bilahin baboy pero wala man ni angay. Dayon sa diha gisulayan ako ng Animal Fighter akong isagulan ang ilang pagkaon unya ni bulong ko kay ganado na silang naon nya pag-abot sa kabulan akong mga vaccine dagko naman kayo. O nga, salamat gyud kay sa Animal Fighter.
0: Animal Vita,
2: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
3: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag naay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerveflex capsule. Nerveflex capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Mare, siya lang natong gidala sa ambulansya.
5: Ay, si Enteng Mare, kalit lang natumba na kuyapan. Unsa?
6: Ginaingon, ngalawas ray punan. Usa at imanon, og dili pasagdan. Apat unsa o nalag. Kung wata kabantay, naigon na dieta sa balatian. Ang imong gitigom, ang imong gipundar, mahurot sa pagpatambal. Higala, ayaw paabuta, nga mo grabe ang atong sakit. Samtang sayo pa, pag Rafa. Rafa, Herbal Soup.
7: Tunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problem sa kababayen anda, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakgang sa heart failure, anti-cancer, antioxidant, mupalambo sa memorya, ug pagana sa kaon ug tulog.
8: Pagkamaayo gyud sa Rafa Herbal Capsule.
9: Ay pre, kumusta?
7: Arang-arang na pre, lagsik ng lawas. Salamat sa Ginoo kay naay Rafa Herbal Capsule.
9: Unay nakaayo sa kuha pre.
8: Rafa Herbal Capsule, daghag sakit, cure all. Kung nagtumarka sa Rafa Herbal Capsule,
7: mapalit sa mga suking butika, authorized dealers o niining istasyon.
10: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
11: Kodeti Kwan John 3 Parnoibo taga Purok Tay Public, kalilangan bukidlon. Tibo gining Vitron Drops kay akong bata, platulog yung kayo. Wala nga ibi-ibi. Karoon ha, hindi po kawon, hindi lang titi. Kaluyan taon si Ginoo na arang-arang na iyang lawas. Salamat kayo sa produkto nga Vitron Drops.
0: Vitron, subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
12: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
13: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
12: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
16: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
17: Mm-hmm.
16: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang mo po'y mga melasma sa face.
17: Mm-hmm.
16: More dark spots siya, anak.
17: Mm-hmm.
16: Tapos naglighten siya. Dati mang godaghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose. Karon wala na kay, wala
15: namang putiya. Said Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerveflex Capsule. Nerveflex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi.
1: Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
17: Kinig-inig on Lucky Radio, News and Public Affairs.
22: News and Public Affairs.
17: Pabor sa kamatuuran, kaangayan, justisya o kagawasan.
23: Oras sa Tibok, Pilipinas, alasay 51 na sa kabuntagon. Hatod ka ninyo sa RCC Herbal Products Trading. Ang kasaligan sa pag-apod-apod sa epektibog di kalidad ng mga produkto ang Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil, Rafa Herbal Rub o Rafa Eye Protect. Liguna kanunay atong lawas at lawadlaw pakigbatok sa mga sakit. Tumar sa Rafa Herbal Capsule, 20 minuto sa dili ka pamukaon. Kung ikaw sab hilig mga pe, ayaw kalimti ang Rafa Herbal Coffee. Natural herbal, walay halong artificial o dili acidic. Pwede ni sa bisan sa mga diabetic nga mga personahe kay stevia man ang nagpatamis. Makatabang pagpanindot sa pamatis lawas, agaan ang ato paminaw, likay ta sa stress o muabag sa mayong pagkatulog. Rafa Herbal Coffee, nagkape ka na, baskog ka pa. Ay pudkalimti ang uban pa mga produkto sa RCC, ang Rafa Herbal Oil, Rafa Herbal Rub o Rafa Eye Protect. Mapalit sa mga authorized outlet o ingon man diha sa mga parmasya at butika duol sa inyong mga lugar.
24: Gisangkapan sa nagkadaiyang mga kasayuran, balita, mga init na hisgutanan, kaangayang masairan sa katawhan, aron magiyahan o mamahimong magpakabada sa katilingban. Alerto Publiko! Alerto Publiko! Inyong mabati! Alerto Publiko! Alerto Publiko! Alerto Publiko! Alerto Publiko! Alerto!

0: pubblico, Alberto, pubblico, Alberto.
1: Hey, check.
2: Mga higala, kumusta? Maayong buntag.
0: Alerto publiko.
3: Alerto publiko.
2: Welcome diri sa Lenghog na sa aton tulumanon ang Alerto Publiko karong adlaw nga Lunes.
4: Good morning.
2: Lunes na sad ta mga higala, pitsa 4 na ning buwan sa Mayo kasamtangang 2026. Sa gihapon, kita magpasalamat sa atong magbubuhat sa padayong pagdugtong sa atong kinabuhi. Mga Panginaot nga matag-usana sa may panglawas o ang grasya sa Dios padayon na tumaangkon matag-adlaw. Sa gihapon, may gala pa rin pagatod sa mga balita, impormasyon o mga isgutanan sa atong katilingban. Akitang tanan, dunay dakong kalabutan. Ako gihapon inyong alagad Ruel Castro Jr. Makiguban hangtod alas 8 ta karong buntaga mga igala. May napagbangon, may napagpanikaysikay di sa ato mga kaigsunan karong orasa. Ayaw ba mo kalimot hang humanang Sabadog Domingo. Ha, karong adlawa mga igala, ting trabaho dunay duty. Sa bisan asa nga mga opisina sa gobyerno, syempre naman apil na sa mga pribado. Long weekend biya pods miaging semana no, kaya tong Biyernes Labor Day baya. Mo nang way trabaho, katong mga eskwelahan pod ngadto na pay klase, wa pay klase atong panahon na. Kay regular holiday man, dublado ang sweldo atos mga nanggi duty day no, kay mo man ay nakakantar diha sa ato ang balaod may gala, pinaagi usab diha sa ato ang Department of Labor and Employment. Regular holiday man. Dayon na karon Lunes naman lagi balik na ta sa ato mga trabaho. O no, ay na pala may bakasyon kay mabakanti atong bulos sa ana. Sa siging bakasyon mga gala. Alas 6:56 na aritas kasaysayan sa itong nasod karong adlawa. Higop sa tagkape ha, di ta malimot pagkape kay isgutan Rafa Herbal Coffee yun ang atong kasaligan. Nagkape ka na, bas

Kay kini ko nung atong katulogon ko malabian ta may gala maabtan tag sidlak ni Haring Adla maluya na kuno ta. Mumata. Nabi tong duge ka mumata nga maabtan na kag bidlisyo sa Haring Adla maluya ka na kuno ana oi. Muna nga hinon karon nakagawas mo nga adlaw hinon ang uban niya nang mata naman. Naman po yung uban nga di man pud mi maigo sa adlaw kay nara may miss kwarto. Di po literal nga kinahanglan maigo pa sa adlaw. Kana kuno bang muabot na sa oras nga tinggawas na sa adlaw niyo pagka mumata. Luya kuno ka og makamata ka. Lugay ka mumata bam luya na ka. Resulta gabi may gala tungunahon din sa Agusan del Sur sa STL Suerte. Agusan del Sur, STL Suerte 556-556. Samtang sa STL Suerte 4, mga higala, 5541. Dayon sa... Surigao del Sur area, mga igala, itong aninahon diri ha. Kagabi sa STL Suerte, Surigao del Sur area, alas 8. Ang resulta, mga igala, alas 8 kagabi sa Surigao Sur, sa 3D 467, 4 6 7 4 6 7. Samtang sa National Draw, mga igala, gabi sa 3D 750 7 5 0 7 5 0 7 5 0 ang resulta. Good morning diyan ni Ma'am Fita Baransa. Shoutout ako na yung mga anak nga naminaw karon si April, Vine og JR. Ka Ma'am Bernadette Tatasan de Pales. Good morning si Boss Rully Sakarias. Bayaw ni Nika Rapang Julius Lasherda. Anak ka lantaw din karon. May buntag ni mo niya Boss Rully Sakarias. Sinalikway ay magama. Bernadette Tatasan de Pales. Lister Lubit, good morning Boss Ruel. Walay ayo ang pataas sweldo sa duli kay pwede ra degi hapon magbuot-buot ang employers kung mag-increase sila kay makarason sila sa epekto sa krisis. I mean pwede di ay sila mag-increase Sige lang, kaya ito na ipangutana sa taga-duli terha pero di po na rason nga kuan kay ay butang tamay man sila gani mga employer kay na may kasarang. Di lugar sila pwede mag-increase kay tungod sa krisis. Nakamod yung mga trabahante. Wala epekto his krisis. Listod po kayo, no? Irene Rayon, may buntag diha ni Irene Rayon. Okay. Mingon nga, di ka

inyo diya wa day ni wiper day nga di ka increase mo na man ay karaga rate karon mo gani nga giimplementar gi kaduha gani na aron di mabugatan giuna atong Enero ang first tranche ikaduha karong Mayo sa Labor Day oh kay aron gyud nga makaya ra unya gyana manam wala man niya giagi man sad na og pagpasabot sad niya mo wiper niya gihapon na unsa alas 7:03 na sa kabuntagon diri sa tong pagpanag-uban sa alerto publiko. Good morning diha sa Infinivan Internet sa lungsod sa La Paz. Magpataod mo internet diha, bisitahin ninyo. Magitaan ninyo sa kagawad Jeffrey Barikabog sa lungsod sa La Paz. Para makapataod mo sa Infinivan Internet na. Kay paspas ang ilang internet niya. Good morning, usab kang kanan sa Idrams EDD Villa sa Kilo Jangsha, pinagi ni Biling Kilo and Family. May buntag niya. Sa shop ni Undoy, diha sa Prox 5, Barangay Bukak, Bayugan City. Pinagi ni Misaran Mrs. Gino Undoy and Robilin Adaya. Inyong mga Bajaj RE, magkana inyong mga babao bitaw? Dalha na sa shop ni Undoy. Diya sa may Barangay Bukak, Bayugan City. Good morning po diya sa Migan Carwa sa West na Poblasyon, Bayugan City. Nagkaran sa Idrams EDD Villa, good morning, Abastillas Tour. Pinagi ni Konsihal Terry Abastillas kang kagawad Reynante Alin Alin Rinsa sa Barangay Megatasan. May buntag og sa mga epektibo, kasaligan, di kalidad ng mga produkto sa RCC Herbal Products sa Trading. Batuki na mga higala ang atong taas nga presyon sa dugo. Kaya kaniba yung taas nga presyon sa dugo, may gala, high blood ka? Delikado na og muresulta na sa daghang komplikasyon. Diba? Muresulta niya na simbako sa imuhang pagka-dialysis kay guba imong kidney. Madagang kay gapi-epekto po na. Og diabetic po ka, delikado sa kaay, may galang makatrigger gihapon sa ubang pa mga balatian. Ang complication, magod mo'y kuyaw. Oo. Oh. Muna, nga ayaw og kumpiyansa kinahanglan nga doon na gintay panagana. Doon na tayo kanabang panalipod kanunay. Doon na tayo kasangga. Doon na tayo proteksyon sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ang ibabaw sa kalibutan. Okay. Susama rago na sakyanan, may gala. Dapat doon naging maing maintenance. Hitsog yun ta. Dapat may gala kung mubiyahe, labi ng mga long distance. Adlaw-adlaw ni mong gigamit ni mong sakyanan tungkol sa iyong negosyo. Dapat nga regular gyud ang imuha may galang pag pag-check sa imuhang engine oil, imuha dihang kinibang sa tawagan na kanang coolant sa radiator, may nana bitaw brake fluid, inyong ligid, insakto pa ba mga sugay nana ba? Nana po na itong kinabuhi may galang ginhanglan nga mahitso aron piskay kanunay o layo sa mga balatian. Mag-Rafa herbal capsule ta kanunay. Para proteksyon may galas adlaw-adlaw. Ang duli mismo naging on boss, nakita na ako sa balita. Lihiti mo itong balita, akater, asa napita ka itong source. Sige lang, kay ningkamo ta ni makakutay tagtagaduli, maka-interview ta nila, kabahin na ni nga implementasyon nila itong sa kuan man ni actually sa RTWPB man sa Regional Tripartite and Wages Productivity Board. Kutay ra mga gihapon nas duli gud aron nga mapangutana nato mapasabot po ni sa mga tao ang kabahin na ni kag mo yon ang employer nga og mo yon ang employer nga lisod kay naas ka krisis man ta ating alig magmay magsabot-sabot ra pud sila sa winana malangganing mo mingog kung say plastadaha na basta kini lang pud malapas ang balaod nga naa diha nagtunhay para sa katungod sa ato mga mamumuo kay mo yon nag krisis apektado ang employer, labaw na ang trabahante, empleyado eh. Wa? Employer listed employee, labaw na. Alas 7:07 na may galas kabuntagon diri sa tong pagpanag-uban. Good morning ni Ma'am Ginaline Arcio Amaro, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Ma'am Christine Rilampagos. Salamat og maayong buntag diha nimo Ma'am Christine. Oy, Mayo naman dayon, no? Daghang piyesta na karon may galang panahon na. Dito gani kuno sa Buhol. Pero tindagahan na sa piyesta. Pwede kuno dito, di na ka maghikay adlaw-adlaw, kaya ito na ka mamistas, kabaranggayan, kapurukan.
kanang mga sityo

0: sityo kay lahi mo naman po yung mga sityo-sityo na magpista po silang ila. Kato mga dagkong sityo ba, na yung mga kaugalingon mito mga kapilya, may gala, di ba? Pero ang daghan ko kunog fiesta di ay, ang dito sa Quezon Province, pati daghan na kunog pista ay. Pero murag mo segunda tingali ang Bohol ba? Gahapon, fiesta man ata gahapon sa kuan, dinis bayugan be. Fiesta gahapon sa Osminia. Oh, ato na kalabing adlaw sa Mabuhay pod, Santa Cruz o Santa Irene. At tumpit sa uno pod, Santa Teresita o Kalaitan. Ang karon way ng piyestas bayugan nun. Amot lang ka, diri sa Marihatag, diri kas Lianga, diri ba kas Lapas, diri sa Talacugon, San Luis. Ha, mura. Mga ba kayo nagpista diri nun? Kay sa bayugan, diri sa Prosperidad. Amot lang ba kayo nagpista diri? Ugma, ang piyesta di ugmas bayugan, ang andanan may gatasan. Uy, ugma di ay ubantog kita kong mga decoration gahapon paglabay. Arita sa atong mga headlines na mga higala karong buntaga. Mga dagko gabalita nga tagantag pagtagad mga higala ni ining adlaw nga Lunes.
1: Alerto! Alerto! Balita!
0: Mga dagko may gala gabalita nga lokal diri sa atong pagpanaguban sa Tolomanon. Akay official calendar of activities sa palarong pambansa 2026 kon palaro to Agsur kay diri man ipay gayon sa Agusan Sur kita may host ani gilatag na ni may galang official calendar of activities.
1: Alerto! Alerto! Alerto! Balita headline.
0: Samtang atols kapiestahan may galas barangay Santa Irene ni apod mga igalay lalaki gipusil in town.
1: Alerto! Alerto! Alerto! Balita headline.
0: Sa baga may galay kinibang kakulian aning ano man eh. Samtang minimum wage sa Caraga region himo ng 475 pesos sugod ni antong Mayo 1 atol sa Labor Day.
1: Alerto! Alerto! Alerto! Balita headline.
0: Samtang panawag-tawag ritual gipahigayon alang sa palaro to Agsur 2026 kon palarong pambansa.
1: Alerto! Alerto! Alerto! Balita headline.
0: Samtang dugang pamaygala sa atong mga headlines. Milyon-milyon may galang kantidad sa livelihood assistance gipangapod-apod sa Duli, Caraga. Atol ni may gala ni atong Labor Day, Biyernes, Mayo 1. Niapoy empleyados gobyerno na dakpansan sa drug bypass operation sa Surigao del Sur. Drugas pamor. Samtang presensya sa NPA sa Caraga region gikaingong nagpabilin pa. Oh, ingon kay mo na daw toy last na dakpan gatong miagi may gala mo na lang kuno toy NPA nga nahibilin nga napa man lagi di ay. Samtang sa mga balitang regional, halos zero visibility tungod sa as fall. Nasinati dito na pita may galas albay. Dunay mga face mask nga gipanghatag na intaon dito. Kay grabe ang abo may galas. Sakyanan may gala nga. Mura naman o kuan, giyabag abo yun. Oh, pero epekto lang to sa hangin ha nga pag kuan ba? Tungod sa binuga sa bulkan nga mibusika dito bulkang mayon. Samtang niya po'y driver nga nakatulog samtang nagmaniho. Gikan kunos pista, agoy, milagro hinon may galang nabuhi, human nahug sa pangpang. May gani in taong kay nabuhi. Kay kining driver nakakatulog man, samtang nagbiyahi, gikan sa pista mga higala. Nabusog tingalinis busing. Katugon ba kanihi human ni mukaon, busog ka, tugon ka, eh. Nakakatulog siya. Gikan pag inamiss tayo taon. Yapoy lima may gala nasikop tungod sa swertres o pat ni ini mga inahan agoy. Na sideline tini mga inahan para sa pagbukas klase. Muna may gala nga namutang sa kukunali grapa herbal rab ha kaya para nga nindot atong panimhot ba. Oh, kini o rapa herbal rab bugnaw mga gala niya. Kana bang ay pagkabugna-bugna walang halang niya humot gid siya vanilla scent good. Oh, muna yung atong ginagamit po na itong Rafa herbal rum ni sideline tini mga inahan gihapit na mabukas klase na dakpan mahinoon lambigit magud aning suwertres sa mga balita may galang national. Karong buntaga diri sa tong pagpanag-uban sa Tulumanon kay presyo kuno sa palay mga igala mi baba mga kaigsoonan ang presyos palay. Oh, presyos palay mi baba pero ang problema kay ang presyo mga igala sa bugas na katong gigaling na ni Saka man o sa mani asa mustisya ni. Ah, mi baba ang presyo kuno sa palay ang pagpalit pero ni mahal ang bugas. Paita. Samtang sa pikas nga bahin may galadugang pa sa atong mga headlines. Dili sa atong pagpanag-uban impeachment ni VP Sara isaka na kuno ngadto na sa plenaryo. Paliguno na kuno ni sa House Committee on Justice karong adlaw Lunes sa buntag Mayo 4. Ah, kay ang committee report nga nakatakda may gala sa probable cause sa para i-impeach si VP Sara adunga na Udungan ini, isaka na ng plenaryo sa Kamara may gala ang Articles of Impeachment sigon kang House Committee on Justice Chairperson Representative Luis Tro may gala. Akin ini, naging ikatingala. Kay ang buto guna ni sa House of Representatives na kikinahanglan 1/3. So, 200 lakapin, murag 106 manguro. Kabuto ang kikinahanglan. Mapa-impeach na po si BP Sara dihan. Yung tag na po kay tumiagi mo po biya. No? Ila magini may galang balik-balikan sa BP Sara. Nawa man to may gala, basura man to Supreme Court kay tungod lagi may gala sa daghan ako nung giduso deng impeachment batok aning usak ka impeachable official. Ila man gi labihan may gala kay para paniguro gyud sa tantong paniguro napaso hinuon. Namo ni karon og masaka na ni ngadto may gala sa Senate. Dito na dayon may gala, dito na ang hukom ani. May buntag ni Ma'am Jane Paul Noynay, wala lagi ka ni Ani. Lawa, bito ko ka na gahapon, Ma'am. Nakalimot ko, Ma'am, oy. Niya, brown out mo ko po gahapon. O, brown out ka gahapon, Ma'am. Di, nakaadto yun na may butuan, oy. Nakaadto may butuan gahapon, yan. Napoy mga importante ba? May buntag ni Ma'am Jane Paul Noynay, kang Ma'am Jane o kang Sir Paul, ya. Nagkuhan ka diya, ma'am, ano yung mga salin... Dami-dami, buntag niyo mo diya, ma'am, kang Rowelyn Maniego Aguansa, good morning. Kang James Amado, pa-shoutout ko sa po kami na mata... Ano sa mani? Pa-shoutout ko sa ko kami na mata na ka, James Amado Dominic Assis. Sa mani? Angelo Bagyo, Philly Nanay, Mike Amado, GGA Printing Shop, Ma'am Mars. Sige, salamat. Dugang pa sa ito nga mga headlines, may gala. Dili sa itong pagpanag-uban, House Panel, girekomenda may gala, unya. O irekomenda unya ang impeachment articles ni Batok BP Sara. Mula gini. Samtang Jason Sa, kining magsisibya kaniad to may gala sa national nga si Jason Sa, gitugutang makapian sa kunos korte. Daghan kay nga itagag pagtagad no pero si Jason Sa dali ra kay nadakpan may gala pero katong sa flood control lawa naglimta na ayo. Samtang 52 ka barangay sa Albay apektado sa asphalt gikan sa Mayon. Grabe bito may gala ang abo dito eh. Motor lagi di na ma na. Ang sakyanan lagi muro na may galag. Kabantay mo nang maapektahan bito sa snow. Kana dito sa mga nasod nga na snow dito. Abang parte sa US, asa para pita may gala maigos ni snow bitaw. Murag inala po ng purmas mga sakyanan dito may gala sa Albay tungod sa kanabang abo nga buga sa bulkan. Kung imong suwat-suwatan, masuwatan na ginimo kay baga na may gala o abo. Samtang sa galit balita gawa sa nasod, tulong patay sa matod pa hanta virus outbreak sa cruise ship dito sa Atlantic. Hala ka. Yan na po gitawag o hanta virus na outbreak kuno sila dito sa barko may gala daghan nagtakod-takod sulod sa maong barko. Tulo na katao kuno namatay ato pinang i-update unsa maning hanta virus ni ay. Samtang 30 pud katao namatay sa airstrike sa Israel sa Lebanon agahay. Pud ni may gala ning mga kini mga gubot-gubot gihapon dito sa tuwang sidlakan. Samtang World Press Freedom Day si Pope Leo may galagi kundi na ang halapad nga pagpamatay. Muna aton top stories of the day, ang atong mga headlines. Sa atong pagpanaguban may gala sa alerto publiko. Niining adlaw karon nga Monday, dunay trabaho ha, dunay klase sa uban nga napay mga klase. May buntag ni Juan Jr. Liupadas Kalimbo. May buntag ni mo dia, sir. Mamahaw na punta mo. Rag initighagad ako pamahaw ba? May sundaan ni mo dia, sir. Lagi sir, wala mi brown out sir, kay naa may jean seat o naa pay home. Ay, naa pag inihumba eh. Ay, buntag ni mo diya, ma'am. Salamat kayo. Kalimot, hinuong ko na. Nakasuroy gahapon. Brown out, mangod, ma'am. 6 a.m. to 6 p.m. mangod. By the way, daga nag-post karon bahin aning sa pagtaas sa billing, no? May tag mahinabi na to si ma'am Gina Bakura ni or di ba ka si GM, si Sir Emmanuel Galarse. Pero kung si Ma'am Gina Bakur, okay na gihapon siya hinabion kay total ang yang area office Bayugan, Sibaga tug Esperanza, pero mao ra manggihapong rasuna kun ngano good nga nagpataas ang silko. Pero dili naman toy video no, ato lang to i-play unya kay na pagpasabot sa silko di ay. Ah, sige. Toy play unya taud-taud may gala kay masabtan ni kay daghan nagreklamo aning pada kalit ko no nga okay ni bang pagtaas ko no may gala spritz kining Balay Rononis Corinte. Nay uban ang iya ko nung dili po nindiri lang sa Agusan Sur, amurag apil po gani diri Surigao Sur area, mao gihapon, dito po sa kauluhan, dito sa Miralco. Ato yung sa kababae ba yung nag-post nga, ang iya ko nung bayro nun sa una, murag 700, nahimong 2,000. No? Nga, dili po sa ato sa Agusan, nag-post, oy, nato yung iyang bayro nun may gala, kaniadto 4,000 ra, nahimong ko nung 7,000. Oh, inana may gala. Ang dirigan ni sa Amos Talakugon, ang bayrono na mo sa una, pila raman to. Amot lang ka, pila korintero sa Talakugon, murag hapit 10,000 mantingali. O, unya, ang korinti na mo dinidapita banda sa prosperidad po. Sa amo ni mismo ha, sa prosperidad po na mo, ang korinti na mo sa una, mga 5,000 kapin. Karon, abin niyo pila, ay murag 8 mantingali. O murang dagyo, daginot karon, kaya kung di po ka magdaginot, niya nag-increase, samot na yun. So kana ato nang i-update karong taod-taod may gala guban pa mangisgutan labi na katong nahitabo nga pagpamusil mga higala karong taod-taod mga kaigsoon ato nang i-update human lamang sa mga pahinumdom sa standby atong oras alas 7:20 na sa buntag.
2: RCC Herbal Products Trading.

0: Ang Chichi.
1: Kapoy na sa gigalimo, basin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayin ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
2: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Sige, Natay. Imna na ning imong tambal.
4: Ayaw na, anak. Wa may epekto.
3: Ayaw pagpagawa sa paglaom.
4: Dawaton na lang nato ang kamatuoran.
5: Manoy, kanigani mo'y suwayo.
3: Rafa Herbal Capsule tiha.
5: Nadunggan ko ni sa radyo. Suway lamang.
6: Rafa Herbal Capsule. Pinakabago, pinakapektibo. Rafa Herbal Capsule. Dunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problem sa kababayan anda. Mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakgang sa heart failure, anti-cancer, anti-oxidant, mupalambo sa memorya, ug pagana sa kaon ug tulog.
3: Pagkamaayog yun sa Rafa Herbal Capsule.
5: Ay! Naguyod ka bang gudaan ang kabao?
4: Hey, magdaro ka.
5: Mabughat ba yan ka, Doy?
4: Mibalik ng kalagsik sa kong lawas. Pagka-epektibo sa Rafa Herbal Capsule.
3: Rafa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumarka sa Rafa Herbal Capsule.
6: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, o niining istasyon.
7: Alerto! Publiko!
8: Alerto! Publiko!
7: Alerto!
8: Alerto! Weather update! Weather update!
9: At sa may galang sa karon, ang kahimtang sa atong panahon, may galaning adlaw nga Lunes. Kumusta ka diri sa Surigao Sur o ingon man diri sa Agusan Sur area? Nasa atong linya may gala, atong makauban karong buntaga si Ma'am Jill Galicia. Ma'am Jill! Good morning, ma'am! Kadiyot lang ha, kayo wa makasood, kadiyot lang kayo. Yes, ma'am, good morning! Ma'am, good morning! Uy! Ma'am Jill, good morning! Hello, ma'am. Hello, ma'am. Good morning.
10: Good morning.
9: Yes, ma'am.
10: Hello?
9: Okay. Padayon, ma'am.
10: Kumpit ang atoang weather system karon na naka-apekto po sa tibuok Caraga region. Na based on sa atong nakita sa satellite, sir, medyo maulap po ang kaulapan ngayon sa areas po ng Surigao do Sur area, especially in the southern part po. Mm. And also po in the some areas.
9: Oh, ang kayo ha kay medyo Ito na siya tas pikas. Ito na siya yung paigo direk kay Muraman o karat-karat man, no? Sige, balik-balikan na to si Ma'am Jill Galicia, may gala. Okay. Alas 7:25 na may galas kabuntagon diri sa itong pagpanaguban sa Tulumanon. Ay ka, medyo kuan man, yung katubag. 5 minutos na lang sa dipatamo, sangkos alas 7:30 may galas kabuntagon. May buntag kang James Amado, taga Talakugon eh. May buntag kayong tanandiyas, Talakugon area. Kadiyot lang kayo ha, kayo wala naman noon makasood sa linya. Katon doon ay mga minsay, may gala, pwede mo text 0985-265-2666. Kang Kim, Ma'am Kim Pingol, yes, Kim Pingol Salon, may buntag. Alas 7. Yes, ma'am, padayon ta, ma'am. Balikan na to, ma'am. Go ahead.
10: Okay, balik ko na to, sir. Stylist ang ato ang weather system po karon. Medyo cloudy po ang condition sa ato ang pangalod, especially in the central portion po and southern portion po ng Surigao del Sur and Agusan del Norte. Some of them po, or some areas po, are already experiencing po mga ulan. So mag-amping, lalo na nagapuyo sa mga low-lying areas. medyo akusog ang ato ang ulan based sa na monitor na to na ulan, sir. Nasa heavy po, continuous ang ato ang ulan po na nasinati. Sugod po sa alas 2 sa kaadlawon. Alas 2 umidya po sa kaadlawon. So, pero expect po na unya sa hapon o sa gabi, posible naman po mahunong ang ulan. Pero na ay mga padahon or oras po na posible mo balik ang ulan. Dulot nga nang na ay mga convective cloud na nagatug dulot ng easterlies na to na weather system. So expect today po na ang ato ang heat index po magadula from 38 to 40 degrees Celsius in Agusan del Sur and Surigao del Sur area. So sa katong mga areas, especially in the northern portion po, mag-ignite o mag-amping dulot nga ng hataas na medyo hataas na to na condition sa ato ang heat index. Dulot nga ng easterlies na to na weather system. Then, si condition para sa eastern seaboard po na Mindanao, nasa slight to moderate naman po ang condition sa ato ang balod. Mag-ignay lang gihapon ang ato mangingista na ay posible po na occasionally rough. Dulot ng posible na ay mga tadala ang ato ang ulan. Then, ato ang outlook, sir, na expected po na naatay cloud cluster po in the eastern seaboard po na Mindanao. Posible po ang cloud cluster po pasuluray niya siya in the Philippine Area of Responsibility and possibly po by this coming Wednesday or Thursday, kanisya is maka-apekto na po sa ato and the Eastern Seaboard po na Mindanao, especially in Agaraga region and Davao Oriental area. So, naatay high chance po na pag-ulan, dulot na cloud cluster, possible po mag-start by Wednesday or Thursday po, sir. Mm-hmm. Possibly ITCC ni siya, sir, na cloud cluster. And expect po na naay mo imbid na low pressure area sulod sa ITCC po. So, after that po, naapatay gamonitor na posible na potential na low pressure area na maging bagyo. Pero nasa halayo pa ni siya, sir, by this week po. So, kanang musunod na cloud cluster, as I've said earlier po, possible potential din siya na bagyo, sir. So, we will continuously monitor.
9: Mga sunod simana ni ma'am o karon?
10: Karon na simana po, sir. So, kaling isa na mauna, mauni siya ang posible magpaulan po na sa atua by this coming Wednesday or Thursday po. So, magbantay ta og mag-amping sa mga posible na baha o landslide po, sir. And also, the next na cloud cluster po, ato ang pagpadayon og monitor and we will give you an update with this. So,
9: pero sa karon, ma'am, wala tay LPA og bagyo sa pagkakaroon?
10: Sa pagkakaroon na orasa, sir, bali ang nagpaulan sa ato, especially in the central and southern portion, is ang easterlies po.
9: Sa maningkarong adlaw, ma'am, uwanon taron or init taron?
10: Sa karon, sir, expect ko ang central og ang southern portion na ay portion na po na nagaulan kung ato ang tanawon po ang satellite na ay ulan na po especially in Veruela area and upper portion po ng Veruela and also po in Bunawan area and Rosario is nagaulan na pin po. Pero unya sa udto o sa hapon, posible na po ni siya mupalong. Pero aside from that po, na ay expected po in the northern portion po ng Agusan del Sur na posible na rin po mag-ulan dulot niya ng isolated or localized sa thunderstorm po.
9: Okay, sige. Ma'am Jill, salamat kaayo kay murag duna na po yung mga ipog update to sa laing istasyon. Siguro salamat. Salamat kay ma'am. Oh, sige, thank you. Si Ma'am Jill Galicia, may galato na bati makaigso na karubuntaga dili sa tong pagpanag-uban alas 7 imidya na. Kang Madge Joy Lopez. Ugma do na schedule sa free check-up Happy Radio 8 a.m. to 12 noon. Oh, mga taga-Talakugon, taga-Lapas, taga-San Luis. Ha, katundo rin mga balatian diyas panglawas, gusto ninyo may galang matambagan mo, masusi ng inyong sitwasyon sa panglawas, gamit ang health analyzer machine from Germany, mahimo mong makapa-check up, ha? Libre lang ha, free consultation, free check up. Kada Martes man sa Happy Radio, kung wala lang kakulian, kaya usahay nga di makanha kay na yung mga importanteng lakaw, ang atong in charge. So muna nga wa, pero ugma, naa. Kasagara, ginaaman. Tagsaray, wa. Schedule na kada Martes, so ugma, pahinumdum lang ni, pwede mo muduaw sa atong istasyon sa Happy Radio Talakugon at Bangsa Rusi. Barangay San Agustin, Talakugon, Agusan del Sur. Kato mga magpa-check up diya. Free lang na ha, libre, wa mo'y bayaran. Na diya sa Happy Radio Ugmang Adlawa, alas 8 ngadto sa alas 12 sa udto. Alas 7:32 na may gala, adto nagkalabayin taon nga Sabado. Gabi may gala atol sa piyesta, dinapita may gala sa Barangay Santa Irene, particularmente sa may Purok 6, murag diha na masiguro gapista ni, or murag di man lukop ang Santa Irene, no? Murag lahi magpista ning Santa Irene, gid mismo may gala nga sentro sa barangay. Kung wala ko masayo pa, oo. Gipusil in town, kining usa ka mag-uuma, usa ka 46 anyos ang pangidaron ani mga kaigsunan. Gani, dili lang kay ing ordinaryong pusil, gibanatan gid siya may galag pabuto. Diya sa may Proksay Santa Cruz, Barangay Santa Irene, niyatong Sabado sa gabi, Mayo 2. Giilas ka pulisan ng biktima nga si Naldo, Reynaldo, muna gi na sa itong initial nga post may gala sa Facebook, alias Naldo, kay ang iyang full name ani, Reynaldo Pulgo Guliman, kining biktima. Si Reynaldo Pulgo Guliman, balikon ta, minyo o residente usab sa mga lugar, taga dihara po din taon din siya. Ha? Siyempre, nag-celebrate po sa piyesta, naglingaw-lingaw, mandamahin taon nga muna po ito yung panapos niya nga pagsaog sa piyesta. Okay, matay man taon siya humanggi pusil. Sa initial nga investigasyon, nahitabo ang krimen alas 10:30 kagabi on samtang ang biktima naa sa ilang lugar. Kalit lang matod pa kining giduulog ipusil sa makadagang higayon nga may resulta gining taon siya sa iyang kalit nga kamatayon. Wa pa may galay ini ang atong kapulisan unsay motibo sa krimen o kinsa pud ang responsable sa maong pagpamusil. Padayon pang gihimo usab nga follow-up investigation sa mga otoridad aron mailahan og madakpan ang namusil. Ang mga or ang nagpusil. Gihulat pa usab may gala ang pinaka latest na nga update ani may galang maong panghitabo. Unsa pud nga klase sa armas may gala? Piting luuya, no? Istas o sa mga purok ni Santa Irene at doon nagkalabay ang adlaw. Bis nga magpadayon sa paglingaw-lingaw mga tao, kaya doon ay mga kalingawan, unsa ba nga doon na may nahitabong pagpamusil na hayad in taon ng biktima. Pagkapaita taon. Alas 7:34 na, oy, ugma adlaw ha, doon ay laing hugda na po sa pagsaka. Tubil mo daan, tubil. Kay ugma adlaw, doon na po'y laing hugnas pagsaka may gala sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ahay, nalipay ta kay sunod-sunod na to, tulo ka semana ako yung itimanan. Wata masipya, tulo ka semanahan yun to nga primero decrease tanan ang ikatulo. Mura ni saka ang gasolina gamay niya, ubos ang krudo. Sige lang, ato sa i-check ni report sa tumang kaubanan may gala. Ato sa unahon ng report may gala ni Noel Rabi, mga kaigsunan, alas 7:35 na sabuntag. Sa unahon ng report ni volunteer reporter Noel Rabi, may gala kay Reading Readiness Noel Rabi. Ato sa unahon ng report, may gala. Ugmahan, na-increase. Ato na i-update, karong pila ang increase. Karong taon-taon lang ha. Ato sa i-check ni report niya kay ni ay criminology, may gala. Criminology student na lumus patay sa kabadbaran. Aguin taon. Unsa man di ba kani mo tapusay na ni sa iyang pagtuon? Unsa na ba kay year level ani? Ini man ina ni ba kining graduating? Uyaw na manang ay mo kumpiyansa kay usahay sungugon sa panahon sulayon ba? Ato sang i-check may gala ang detalye makaigsunan sa report ni volunteer reporter Noel Rabi. Kaubang Noel, go ahead.
0: Kaubang Ruel, patay ang usa ka criminology sa student kuman kini nga na lumos sa sitio Losong Old Spring sa barangay Puting Bato, Kabadbaran City na kalabayang adlaw nga Sabado. Gibutyag sa kapulisan sa Kabadran City sa pagpanguna ni Pulisa Captain Edsel Caramonte atol sa ilang pag-responde nga nakadawat sila o gatawag gikan sa Barangay Puting Bato nga nagtaho may kalambigitan sa usa ka batan-on nga nalumos inungdan nga ila kini nga girespondihan og asoy pa sa maong uyab nini nga naisgutan nga biktima ang naisgutan nga criminologist student tagkig pangaligo kini puyog sa ilang mga barkada apil usab sa iyahan nga hinigugma og diri sila na ipunta sa sityo Lusong Barangay Puting Bato Kabadbaran City og dito sila nangaligo sa Cold Spring Teachers Water nga kaliguanan o gani dive matod pa ini nga biktima alas 3 sa pasadong takna sa kahaponon o maglangoy-langoy apan wala na kini nakatungha hinungdan nagitabangan kini o sam o pangita sa iyang mga kauban lakit na usab niya itong pipila usab ka mga nakauban nila sa pangaligo apan wala gin nila nakita ang anaisbutan nga biktima hinungdan na niribati na sila tumang kabalaka, gumikan kay naabta na lang o gabi eh, wapagyapon na recover ang lawas sa mga biktima hinungdan. Anangayo na lang sila pakitabang sa Kabadbaran City PNP hinungdan nga girespondihan ang naasoy nga panghitabo. O kagahapon sa buntag, bandala size ang attack na sa kabuntagon giusab. Pag-rescue ang naisdutan nga patayang lawas sa mga biktima apan nilutaw na kini nawa na kinabuhi di ila ang biktima nga si Carl Jensel Tirol 22 anyos ang pagidor residente sa Purukono Barangay Ampayon na Butuan City usa ka estudyante sa kurso nga crime o nag-eskwela kini sa pagka-pulis apan nasubo nga palandungon gumikan dahil dito ra usab ang nagkigauban niya sa iyahang mga higala ingon man hinigugma gumikan sa iyang hinanaling kamatayon sa pagkakaron ang pateng lawas sa maong biktima gipahilo na kini sa iyang nahibilin nga pamilya sa Purukono Barangay Ampayon na Butuan City nagpahimang no ang kapulisan nga dili magakumpiyansa gumikan kay bisan kung ang naisgutan na kaliguanan dili siya susama sa dagat apan kuya og peligro gihapon kini alang ni atong mga ligo og dili suhito sa paglangoy. Gikan diri sa Kabadbaran News Center alang sa Alerto Publiko sa 94.9 Laki Radio kabanang Rapa Herbal Capsule, Rapa Herbal Oil, Rapa Eye Protect ingon man Rap. Kini sinol Rapa Reporting mabuhay.
8: Alerto Publiko. Alerto Publiko. Alerto.
9: Dagan salamat sa report ni Noel Rabe. Tabok-tabok kay nato may gala dugang pang report gikan sa ato mga kaubanan ato ning sunod may gala report ni kaubang Julius Lacerda kay HIV na dakpan sa Baybas operation sa Tago armas ug droga na kumpiska. Sa detalye may gala tong siron pinagi sa report ni Julius Lacerda.
7: Nadakpan sa mga operatiba sa kapulisan ng usa ka gilang high value individual sa gilusad nga anti-drug Baybas operation nga gipaygayon dito dubita sa Barangay Purisima lungsod sa Tago Surigao del Sur tulo kalabayng adlaw gibutyag sa Surigao del Sur provincial police office nga gipangunahan ni Police Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio provincial director sa Surigao del Sur PPO nga ang operasyon gilusad sa mga sakop sa Tago municipal police station ubo sa liderato ni Police Lieutenant Michael Kisaot officer in charge sa guban pang mga kaubanan na labi na ang Philippine Drug Enforcement Agency Confedea ang nadakpan gila nga si alias Budong 36 anyos na puyo sa Barangay Tilahi Tandag City ug ang suspect gila nga usa ka watch list pusher ug gikategoryang isip high value individual sa operasyon na recover gikan sa suspect ang unom ka mga head cell drop transparent siya nga gilang kuban sa gitawang Cebu o adunay gibug atong 15 grams ang adunay gibanaban ang kantidad nga mabuta 102,000 pesos o usa ka 38 caliber revolver nga walay serial number aduna nakuha usab ang Baybas money nga 101,000 pesos o mga personal nga butang apil ang cellphone o mga drug paraphernalia gipahigayon gilayon ang inventaryo body search sa uban pa ng mga kalihukan na ang presensya sa barangay chairman sa barangay Purisima o kaubanan sa media para masiguro nga transparent o nasunod ang proseso. Ang suspect gipebalo sa iyang katungod pinagi na usab sa Miranda drug pin o anti-torture warning o karon gi na prison sa may Tago Municipal Police Station o katabangon nini ang paglapas sa RA 9165 kung na ilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 apil na ang RA 10951 kung na ilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gidaig ni Police Colonel Mauricio ang mga operatiba tungod sa ilang dedikasyon o kampanya batok sa illegal nga droga o armas. Matong pa sa opisyal nga pagsikop sa maong high value individual nagpakita sa padayon ng paningkamot sa kapulisan labi na sa Surigao del Sur paglimpyo sa lalawigan batok sa illegal nga mga kalihukan o pagpalalipod sa kalinaw o kaluwasan ngadto sa komunidad. Police report o kalang sa alerto publiko kini si Julius Lacerda reporting.
8: Alerto publiko.
9: Nagkasalamat sa report ni Julius Lacerda. Alas 7:43 natod kaninyo sa Rafa Herbal Coffee. Kape. Mga pitaha, kauban ng Rafa Herbal Coffee mapalit sa mga parmasya. Ato sa tabok-tabukan, kaubang Paul Lopez kay libreng wifi sa Butuan. Labi na kuno sa mga dagkong o mga lagyong lugar. Sa detalye, kaubang Paul Lopez.
11: Padayon karon nga gipaningkamutan sa bayan sa Butuan mususab sa distrito ni Congressman Joboy Aquino ang pagpahigayon og libre nga wifi din gikabutyag nga gi-launch kini niadto pang February 22, 2026 ang maong katuyuan nini aron nga ang tanan makabenepisyo sa bag-o o mga updated nga mga balita pinaagi sa online gikabutyag nga adunay target nini nga 271 ka dick free wifi access og kasamtangan karon aduna na 220 plus ka mga access point diin maka-access na sa nasutan nga libre nga wifi aron padayon kini nga updated sa online nga mga panghitabo pinaagi sa wifi then gikabutyag gipalikamutan kini ubos usab sa pagpalinguha ni Mayor Lawrence Lau Purtun then gikabutyag nga ang free wifi makalimit lamang kini sa isa ka oras ngadto sa duha ka oras apan gikabutyag pagkahuman ini pwede gihapon mubalik sa pag-login. Ang pag-access nini maulamang pag-on sa wifi sa cellphone pilia ang free wifi i-open ang browser og iunsab mag-sign in lamang og gikabutyag nga ang maong free wifi sa dakbayan sa Butuan dili na kinahanglan kini og password. Matod pa ni Mayor Lawrence Lau Fortun kini nga kalihukan kini nga maong mga project alang sa free wifi aron walay maulahi nga mga katawhan labi na sa mga kabataan labi na niadtong anaa sa mga lagyo nga mga lugar ang mga venue nini mga lokasyon sa free wifi anaa kini diha mismo sa barangay hall sa matag lugar o mga eskwelahan sa katuyuan nga ang mga kabataan dali nga maka research sa ilang mga nagkalaiya nga mga project sa tunghaan. Kini nga balita hatod kaninyo sa RCC Herbal Products Trading. Alang sa Alerto Publico. Paul Lopez reporting.
8: Alerto Publico.
9: Dagan salamat sa report ni kaubang Paul Lopez. Abukan na to sa kaubang Ismael Pasagdan. Kaninang utana bahin sa impeachment o kunsay update. Karong adlaw ko no Lunes, formal na nila matudpang aprobahan sa committee report. Sa kamara ang resolusyon sa articles of impeachment ug ipasa na kini sa plenaryo para dayon madesisyonan na may gala kon unsay ilaha may galang kanabang mahimong paboran ani kung ang kinabag-an ba diya sa kinini ang house mo pabor ba? Mupaborba o di sa ato ang vice presidente. Mupabor meaning di musugot may galang mo ma-impeach. Kumingog may galag pabor, pabor may gala ano. Kumingog di pabor. Dali lang ha, kay doon ay gatawag din may galas pikas. Ay lang mong tawag sa kay nagprograma pa ko. Good morning, kasama ni. sa ha? Na pinag-text sa sini? Sa ako ara pareha ra siya nga delikado from Yuan sa Atis ha. Sige sige. May buntag di sir sa Atis. So karon may gala gipahayag ni Representative Luistro nga humana may gala na humana sa committee ang ilang tulubagon o katungdanan nga tumbukon may gala kung doon na ba'y probable cause base sa ebidensya nga gipakita. Niya karon Lunes, formal na kuno may gala nga aprobahan sa committee report o formal lang aprobahan ng committee report kauban ang resolusyon o articles of impeachment o gipasa na ni sa plenaryo para madesisyonan kung ipalagpot ba nila may gala mo, palagpot ba sa BP Sara dia sa House o kahadi. Taliwala may gala sa mga ligasyon milutaw nga ang tulo may gala ka mga bugat nga isyo ang kanto matod pang 612.5 million confidential funds lagi katong na-discovery po ko nung 125 million nga gigasto ko nung may gala sunod lamang so sa kaadlaw muna nga gi birahan po may gala sa House Committee on Good Government ang envelope system ko no o ang questionable resibo samtang sa forensic analysis sa National Bureau of Investigation migawas ang pagpamiki kuno pirma. Oh, nga dugang panini nga natumbok po kuno sa Philippine Statistics Authority kun PSA ang mga piking pangalan sa mga recipients. O gikumpirma po kuno sa Commission on Audit kun kuwa ang abiso sa disallowance sa kapin 73 million. So, mo ka na ilang mga gibasihan ha. So, karong adlaw ato ning i-update, may bawaan ni Megalag unsay dagan. Unsay desisyon gyud ni kinabag-an diha sa kamara. Alas 7:49 binasa atong pagpanaguban si Kawbang Ismail Pasagda na sa atong linya go ahead.
12: Mang morning Kawbang Ruel, it's Monday na usab karon May 4, 2026 to happy pista diha sa Santa Cruz Kawbang Ruel residence nila ni Karanso Dudong Panangin.
9: Karanso ang pista. Huma naman siguro.
12: Karong adlawa kay dito si Chairman Apolinaria.
9: Mo ba mo mag abi man ako.
12: Sila ni Karanso Dudong Panangin. Na Karanso paring Edwin Bulanio, Karanso Buntuyan, Karanso Arman Namoko. Mabusog nila kita.
9: Ay.
12: So dito sige. Ang grupo sa Karanso. Oh, happy birthday usab sa mga nag-birthday. Hapit na usab Kawan Ruel ang atong palarong pangbansa. Diri sa mo sa puro Petri diri ang BRM Bantang Moro i-assign. Sa akong pakisusi, nga ito sa nagkadaiya nga balay nga tambalanan, labi na diha sa ato ang pang-gobernong community hospital. Mudawat kini sila o admission o consultation, labi na prenatal care alang sa mga buntis, partners alang sa mga kababayinahan nga mahugawon o matris, BP alang sa mga high blaron, taas ang dugo ini. Ang importante usab alang sa tanan mobile X-ray for tuberculosis camping barangay to barangayan program from 0 to 5 months old baby pabakay kini. Ang pinaka importante usab ang nutrition program alang sa kabataang malnourished gikan kana April 13 to 15 kandak of idol ko si tatay training with provincial nutrition office led by Lorivel T. Ansanko, Penal Deport, Monitoring and Evaluation of Local Level Plan. Gina implementation kinigikan ni Atong Abril ang pagkatapusan ng bulana sa Mayo. Inubanan ka na sila ang buutan, mapikot nga attendant nurse, midwife on duty. Doon na sila admitted nga kay Ono Kabuok. O ang bata nini, adunay unong kabuok og ang dagkong tao, adunay 25 kabuok og ang sakit ni ini, sama sa cup ng ubo, sipon, TB, kung tuberculosis, hypertension, taas ang pressure sa dugo o stroke o inuman, UTI. So mag-amping gayud kita sa kanunay, sa atong panglawas, malisod na magkasakit kita. Tig-abat always an exercise. Alang og diring bahin sa nimutangan ko, mao kanay nahipos ko nga balita sa 94.9 Lock Radio ang Alerto Publiko. Para kaninyo katawahan ko, Vincent Ismael Livermind reporting.
8: Alerto Publiko! Alerto Publiko! Alerto!
9: Nagasalamat sa report ni Kaubang Ismael Pasagdan. May gala karong buntaga ang presyo day ugma sa fuel. Amay kay dali lang atong tanawon diri sa tong source be. Mosaka, yahay. O na increase ugma. Murag piki naman mag commercial 752. Sige lang. Nakapalusot naman putas commercial ganina daan sa patamagsugod. So ang gasolina may gala mosaka ugma og piso ngadto sa dos. So tubil daan ha kato mga motorista na to diha. Mayo motubil taraan ani kay ugma na increase. Na-increase sa pudugma nga piso ngadto sa dos. Banabana ni piso ngadto sa dos ang increase sa kada litros gasolina. O niya sa diesel pod, musaka sad may galag 3 ngadtos 4 sad matag litro ugma. Gamay-gamay ra pero bugat gihapon ni og buto na ono kay sa una gani pila ra man to ka sentimo ang itaas. Mo reklamo mo alma na gani ang mga tao. Labaw na ni karon may gala pero binta-bintahan na lang ni kay sa katumiagi nga binulto gyud. So yun ang katumiagi nga mutubo gud tag G's, 15, di ba inana gud karon mitabintahan na lang. Ang gasolina noon gamay ra gitubo piso, estimated piso ngadto sa 2. Unya ang diesel pod 3 ngadto sa 4 pesos may gala. Matag litro mga kaigsunan. Bintahan na lang. So mas maayo tubil talaan ha katong naay mga salakyanan diha, tubil daan para ugma. Di kayo ta mabugatan. Kay madugangan na pug piso ngadto sa 2 ang kada litro sa gasolina may gala, then 3 ngadto sa 4 pod ang kada litro sa diesel. Ato po dito ipalusot tong pagpasabot sa Asilco pero medyo lupay-pay naman tong oras oy 7:53 naman diay gud. Ugma na lang siguro to no. Ato tong i-highlight ugma ang bahin sa Asilco kay nagpasabot sila karon man gud ang kay ni reklamo. Kay komo daw kuno mahal kayo halos kuno na doble. Nadugangan kuno dako ang ilang bill sa kuryente dunay pagpasabot man gud ana ang Asilco. Kay apektado po sila sa krisis karon ba. Sige lang ugma kay pabati na to ni May Gala ning pagpasabot sa Agusan del Sur Electric Cooperative. Kabahin ning reklamo sa mga konsumante nga kuno anong nadoble kuno ila May Galang bill karong buwana dagko kuno kaayo na. Doon ay pagpasabot ana ang atong kooperatiba sa Asilco mga kaigsoon, di man makontak si Joe Buyante, nag-report po siguro ng speakers dito sa Laing Lungsod, no? Sige lang, sige lang. Ma'am Josie Sanchez, mayong buntag ni mo diha, Ma'am Josie Sanchez. So, maoki ni may gala. Sa pikas pod nga bahin, sa mga nagunang katikaran pos gawas sa nasod, oh, wa naman kayo pa i-update may gala bahin nila ni bahis US may gala og sa Iran kung saan ay dagan manginaunta nga di naunta may gala muulbo pa ang lain na sa dunya nga binigwasay nila dito may gala binumbahay kay karon ganiyo ni aksyon na pong tubo-tubo na po ni sa pikas nga bahin may gala maabot po sa 3 katao ang namatay human nga human ang ginudahang outbreak nga matud pa hanta virus. Sakay kuno sa usa ka cruise ship may gala dito sa Atlantic Ocean sigon sa World Health Organization. Gikumpirma sa WHO may gala nga usa ka kaso pa lamang ang kumpirmadong namatay samtang 5 ang imbestigahan. Nasayran may gala nga usa ka 69 anyos nga British national ang kasamtangang nasa intensive care sa Johannesburg, South Africa. Ang hanta virus o sanika ordinaryong virus may gala nga maitakod gikan sa ilaga pinaagi sa ilang ihi o hugaw og mamahimong magdulot may gala og kuyaw nga sitwasyon sa lawas labi na ang lisod sa paginhawa. Unya sa panalagsang higayon mamahimo sab kining makaguba sa tao o makatakod gikan sa tao ngadto sa tao. Kinimaong virus. Na-report ang outbreak kasakay aning MV Hondius may gala nga barko nga gipadagan sa Oceanwide Expeditions ang barko mibiyahe gikan Argentina padulong kuno sa Cape Verde, no? O Cape Verde. Sigon sa mga otoridad, Sa South Africa, ang unang pasyente nagpakita ko ng sintomas o sa kasitinta anyos nga lalaki. Nga namatay samtang naa sa barko. Ang iyang pating lawas kasamtang ang kunong naa sa usa ka punerarya. Nagkasakit usabang 69 anyos nga asawa nini og gibakwit nito South Africa. Kung asa siya usab namatay sa usa ka ospital. Muni namatay ni tungod sa hantavirus. Virus na ini nga gikan sa ilaga, kuyaw no. Mida ko kun sa ning virusa ni kalimot ko ani. Gikan ini sa ilaga. So dili ta kumpiyansa labi na sa tong mga panimalay kay wata kay bawa ning mga mananapa ni daghan pud ning madabay nga sakit no, kada ding unsa pa nang kanang lain putong sakit bitaw sa gikan gihapon nila. Ay, kani mo guba bitaw sa imuhang mga internal organs? Oh. Daghan na may galag sakit, may galang nga makuan hatod anang mananapa na. Dili lang na, uban pa po mga mananapa. Pero mo magunin kasagara diya sa itong mga panimalay na binagminos kay kaglimpyo-limpyo. Leptospirosis di ay. Muna yung mga kuha, leptospirosis. Napatoy, nato yung mga nabasahan ako. Basta daghana, murag, napatoy katong rat bite fever, katong mapaakan ka sa ilaga ba? Gikan sa paa ko, gara sa ilaga, makadaot po na nimo na igitawag nga rat bite fever, mahilanat ka, magkarasis ka, sakit ang imong mga lutahan, inana. Tungod na sa rat bite fever, napoy katong itawag nila katong salmonellosis ba to? Nga mahugawan ang pagkaon gikas ang imong pagkaon ibiyaan nimo diha maanaanas ilaga mannap diha may gala ma kuanan siyang hugaw inana ah. Kuyaw ka nga magkaroon ka ni ana. Napagintoy giingon nilang plug no, rare kay na pero dili inon siya delikado na. So muna nga batayana na kanang ihi ana mananapa na iyang hugaw ihi mga pagkaon nga matamakan unya niya ana matilapan kasagara baha og hugaw nga tubig. Una si Krito na limpyo gyud nga balay, sila na ang pagkaon, likayan ang baha may gala kung may mga samad, unya kontrolahon po ng kuan gyud sa inyong kanang mga manapa dahil sa inyong panimalay. Tulad ng gisingit ni kay, importante mga po ni may gala, may bawat na kayo doon ay namatay sa hantavirus. Dito sa gawas na sud may gala. Ugma na itong bahin sa silko, kay napikihan tas oras tubil mo ha? Kay ugma o, gasolina, musaka na pong piso nga tos dos. Ang diesel, musaka pong 3 nga tos 4, unya ang kerosene or gas. Okay naman yung musaka, onda niya, kay, hindi man kaya ni Megala, hindi man na itubil. 2.50 nga tos 3.50. Ma'am Josie Sanchez, mayong buntag ni mo diha, ma'am, ha? Salamat kayo sa pag-monitor karong buntaga diri sa atong Sibya. Pato na ngayog kalipayon diha. Kadyot lang kaayo ha, kay mo share ta kalipay na, mag-i-forward sa akong mga numero diri. Kuning ihatag ninyo kay may nalang di ba nga naamoy kalingawan sab forward man puni nato sayang man puni pero ilag palabihi ha kalingaw-lingaw man ning ato ayaw gyud magtuo nang naisinigurong numero kay dako jud ang pangilan. Namiyo siniguro nga numero bugtis produkto guban pa diha tuo ano eh. Importante ang epektos produkto dili nang mga numero kay walay kuana ka matuuran nang naay mga kuan diha na ay siniguro. Pai siniguro dia gambling gani no. Sugal gina siya. Nga lingaw-lingaw ra gining ato diri og may makachamba ina na kana lang. Suway ninyo 8 kadto lang di man mao nara dai diri. Try ninyo ang 974 og 482. 97 og 4 dayon 48 og 2. 482 og 974 mga igala. At ang ininyo matagabi ito og may galang programa ni Paul Lopez. 7:30 to 9 PM kapin ang talikala sa gugma no matagabi ina alas 7:30 ngadto sa alas 9 madungog diri sa Happy Radio Talakugon Express Radio La Paz diri sa Radyo Sidlak sa Prosperidad diri pod sa Lucky Radio Bayugan City. By the way to da ang palarong pambansa may gala do na nay panawagtawag ipahigayon agi og kana bitaw ang ingon sa paghatag sinyalis may gala sa pagsugod na sa maumakalihukan agi pagrespeto may gala sa ato mga tribo pod doy dunay panawag-tawag nga gipahigayon alang sa palarong pambansa. Sige, ugma kani ma detalye ani ugma pohon may gala kani man to makaya so sa kauras. Ikinam ta sa oras. Uban pa mga isgutan ug malapot pohon aton timbawason may gala. Kay napupos sa panahon diri sa aton tulumanon ang alerto publiko kini gihapon.
13: Hindi mo
9: inyong alagad.
13: Hindihan.
9: Oy, may buntag diyan ni Karanso Dimitrio og Vilma Saga sa barangay Pinagalaan. Sir Charlie Marilag kang Sir Lokoy. Oy, mga taga Imperial Appliance Plaza. Good morning diha sa Guzman og Candelaria family sa Puro Juan B. Buri og Guzman families Kagbas. Mr. and Mrs. Paul and Priscilla Kipil sa Kail Family Salvation, Ma Marina Navales Kagawad, may buntag diha.
13: Hindi.
9: Nanay Tilma diha sa Cruising Luna.
13: Hindi,
9: Ma'am Jane Paul Noynay, may buntag.
13: Ikaw ang
9: uban pa na to.